ayiphele leyo nto iPride phansi. Kuthi nje umuntu wesifazane udlule nje ensizweni, udlule nje kubantu, awusanibonani bobhuti, awusanibonani bobaba. Niyaphila kodwa bodade wethu. Hayi ngaso sonke isikhathi ufuna ngaso sonke isikhathi kubingelele wena. Ngizoke ngidlule nje kubona ama eh ngizoke ngibone ngeke babingelele futhi awukuziveze nje ubuwena awubeke eceleni ukuthi ngoba naku bazokushela awubeke eceleni nje leyo nto awuvana nje uveze ikhaya lakho ukuthi wena umuntu ophuma ekhaya enemfundiso elazi ukuthi mohlangana nabantu ubona abantu ubingelele. Yebo uyazi siyazi ukuthi ngempela uma umuntu wesifazane sikubona siyakumisa uthi awu ntokazi awu hey dudlu ntombi sikuncokolise nje into uyazi ukuthi umuntu wesifazane omhle uyazi ukuthi ke wawukhuzela intokazi uyikhuzela ungaqonde ukuthi khona mhlamba udabo ofuna ukuqhubeka nalo ngempela ingobe uyatshengisa ukuthi ngiyakubona wenzala abantu ngiyakubona wembokodo ngiyakubona wembali. Nawuzikhanywa intokazi yakwena uthi ngiyabonakala ziyangibona nami insizwa yabona ukuncokoliswa nje ukuncokoliswa izinsizwa uyabona.

moyi iphungu la kwenu insizwa kwenu yayincokoliswa nje intokazi kona le lesishiwoyo intombi kaidlule endleleni uthole ukuthi ngempela kuya incokolisa nje ungaqondo ukuthi ke soqondo yabo incokoliswa nje intokazi abanye ke babe incokolisa intokazi incokolo okuncolo zigcina yabo intokazi yancokolisa nje Angobuthi ngempela ke njengoba kusuku olushasha kumhla ka 6 kuyena kuNcwaba 2026 uyinzala abantu ngowesifazane mojwayele ukuthi wenza into efana nale ukuthi awubingelela abantu ufuna kubingelela wena awuke nje namhlanje ushintshe uthi cha ngisoke ngiyenze lento ubonthi ngizoba nani yakuyenzeka leyo nto kwezinkwindawo nje sihlele izinsizwa yenzeka phambi kwethu yabona cha intokazi yohlobo impela cha intokazi impela ikhona uyabona ikhona impela intokazi yabo sidlala nje nkosi yami ke amaphepha nkosi yami siyadlala nje abafana lapha hlala uyabona ukhasini nkosi yami siyadlala sababhemi yabo lo khasini ke umuhle ke uyabo so sidlalele intokazi ivani idlulela intokazi nasivane sibuse asike siyibukeni ke nathi asike siyibukeni uzobona uthola ikhona uzobona uzobona ayibingeleli uzobona uthula ubheka athi hayibonge ngabingeleli intokazi iyathembisa nje yadlula lalela ke into eyenzeka kwathi ngaphambili yayisaba nengcanga izinja izinja uyahlangana nezinja endleleni hey khona lezi zivale zikhokotha ibudu nje kuse yabe ayikho nakubo lenye sivale yakhokotha nje awu ibale kokothi awu ebale kabuyele kuthi hayi nje ngikhenisha awu awu mana ke dadhe wethu uthini nayi ngisalibona nayi awu usubingelela ngoba naku usufuna usizo usubingelela ngoba nabo khona sokudingayo hayi bakwethe phansi ngepride phansi yazenti efana nomuntu othola ukuthi uzobingelela ke umuntu oyedwa kubantu bebaningi ubana kwazi uqhawe athi usawbona qhawe kodwa uyabona uqhawe uhlangene nensizwa abahleli sawbona qhawe yini into enjani leyo awusiphanga sonke uyezwakala othi awu sanibonani qhawe ninaphila kodwa qhawe yabo niyaphila uyasibhanga lo muntu niya akasho ukuthi eningini qhawe uyaphila kodwa bazothini labantu engihleni nabo awu lo muntu wakho unjani kanti sengiyothini ke mina manje

ngiyakhumbula nje kwenye indawo sihleli ke lapha sibabili okushuthi ke kulomuntu lo ozobingelela uyamazi lo muntu wasondela ke ubhuti nje ngingamazwa bingelela lo muntu kodwa uyabona siyaxoxa sikhuluma nje indaba ubona cha si serious le akaceli noxolo usevale nje uthi awesobona sibanibani hey yazi banibani yazi 1 2 3 4 and 5 futhi aw lo muntu kanti uhloboni inhloboni kaband oil paint or water paint wawubukeka umuntu esethi ukuthi awu yazi lento oyidingayo lento okhuluma ngayo ilo muntu engikhuluma naye ngakusiza ngale nto oyicela kumina nami nje ubona ngikhuluma la nje kukhona usuze ngilicela kuyena awuyibukeke leyo nto ngani yakwethu soqala phansi sawubona but yini nje leyo uqale wafika ngibukela phansi wabona lo mazi ebalekile kuwe ungabombukela phansi omunye umuntu ngoba naku ngamazi abantu bonke babalekile emhlabeni ukuthi yamaza umazi umuntu balekile kuwe kuna lento abantu abangayazi ukuthi kubingelela kudlala indima enkulu kubantu yazi kubingelela kugcina kudala ubudlelwano obuhle phakathi kwabantu bengazani yazi ngize ngikhumbula usenkingeni ngihlangana nawe ngendlela oyiyo ngithi ayibo mfowethu wena lengihlezi ngihlangana naye endaweni ukuthi mfowethu uhlangane mfowethu siphambana lapha mina mfowethu ngivane ngikulekelele ngikusize imvamisa ke lapho ngasekhaya umuntu one pride ongabazi abanye abantu ungabingelele uvamise ukuthi usizo kube nzima ukuthi alithole kube sengathi ihlamba yabo yini yana ya azathi omunye ziyakhala enako ke ziyakhala wabanye abantu basizakale ngento esekuvelele ngenxa ye pride nayo umuntu wesifazane umuntu wesilisa i pride phansi awukwazi ukuthi ngathi sibaningi dadewethu yebo abantu besifazane nibahle nimbali awukwazi ukuthi singathi sibaningi dadewethu ulindele ukuthi ubingelelwe thina ubingelela abantu khohlwa ukuthi uzoshelwa khohlwa ukuthi yebo uyazibona intokazi yakwenu yabo awuvane nje uveze ikini ukuthi uyintokazi enjani wena intokazi ephuma ekhaya elinjani ekhaya elifundisile ukuthi uma uhlangana nabantu endleleni noma unabantu wenza njani yazi ewe dadewethu kunalento thothi akuhlezi kushelwa njalo mtakama obekeceli nje lento le uthothi siyahamba endleleni oh angikwazi awungazi kuvane connect nje imimoya yami neyakhe izwane uthothi sokhuluma mina nawe sikhuluma nje inkulumo zempilo ezibheke phambili asazani kodwa uthothi ngisuka lapha ka queue encane sibheka eminyando sikhulume nje ingqoqo ephusile khulile ingqoqo le sibheke phambili uthothi angizange ngibeke namabili amathathu into engikhulu umile nje ngikhulume izinto ezibalekile nehlangabezana nazo empilo nawe avezo asazani kodwa uthothi ngizange ukubuza ayibo sisi ubani kangizokubuza kanegama phela ungazwani isibongo sisi wami awu mfethu awu ngokwasibani bani igama ngosibani bani awu ngiyabonga kwa wena bhuti yayizwa nje wena bhuti uyayizwa nje lonto wena bhuti kohle lokufaka ekhanda uthi uyabo wena bhuti mfo wethu ungowakabanike wena isibongo yazi utshwayelekile ngathi ngike ngikubone nje ngikubone konje awincoma insizwa madoda hayi uqhawe lo ohadebe insizwa khona le kugwajaza ngiyajabula bhuti wami ukwazi awu ngiyajabula mdathe wethu ukwazi uphile nje usuku lakho lube luhle mtakama ngibonge nje nomoya wakho muhle uyakwazi ukuxoxa nomuntu hayibo yazi bhuti now yazi bengingazitshela ukuthi mhlawumbe bongangikhulumisa ngalendlela yazi bewubuka ngathi une pride anyana nje awuhlekwe kube mnandi ngathi nje unali anta ngathi nje kulo muntu ongathanda ukukhuluma ngiyabonga but khawe

Uyazi kuwe kwakhe kuze kwakheke ngisho nenye into intombazane mayihlonipha umuntu osifana ohloniphayo. Jesu, awu Nkosi. Ey uvane umcabangela into enhle umfisela kuhle empilweni emhlabeni uthi awu Nkosi ngalawo awu Nkosi awu ngamfihla phi lo mntwana awu Nkulunkulu umuntu osifana obazi kangaka bantu. Yonto leyo umuntu ohloniphayo emhlabeni igcina kubantu abaphilayo ebanenhliziyo ezinhle babuka ubuhle bezinto ngamehle ngqondo kufana ngabe lo muntu uziza eduze kwakhe. Yazi dadewethu mfowethu uthola ukuthi insizwa ihlangana nentokazi bengazani uthola ukuthi izisha insizwa ithi hey ngiyakufisela dadewethu yazi bambala abantu bezwana abahlonipha njengawo nabakhuluma lento okhuluma ukhuluma ngendlela ukuthi uphuma ekhaya elinemfundiso athi umfana ngikufisela nje ekukhuleni kwakho impilo yakhe ibe yinhle uthole nomkhwenyana okufanele oyokwazi ukuthi akunakekele ngeqiniso angadlali ngawe. Awu isho nentokazi awu awamnanda amazwi wakhulumayo yazi lento oyibona kumina nami ngiyibona kwena mfowethu sengathi nawe njengoba nje ukukhula izinto ziqhubeka uNkulunkulu akugcine mfowethu nawe uthole ubambo uthole nawe ke umuntu wempela oyokwazi ukuthi akuthande ngeqiniso. Athi thina njengamanje usho swazana thina njengamanje ayi sesijaha kakhulu imali kakhulu imali ngiseyiduma kuthina mesibona nina nje sithi cha imali phambili. Yakufisela ke bhuti uthole ke lo ngempela ke oyokwazi ukuthi akuthande ngeqiniso ngoba nani bhuti niyayidinga imali niyayithi akekho umuntu ongayithandi imali bhuti. Eshiqinisa umuntu wesifazana akekho umuntu ongayithanda imali umuntu ozothi umuntu wesifazana uyayithanda imali nathi sabantu besizwe sayithanda imali akekho umuntu ongayidinga imali. Bake basho ke abadala asebenemizo ibonayo ngempela ukuthi ayibonayo imizi ivuthiwe bathi lalelani we bafana lalelani we zintomba we mantombazane we insizwa nezintombi lalelani kwenziwa nje ukuze nifike la njenganathi. Owesifazane uyamnika imali kusuka ngaphakathi enhlizweni yakho wensizwa akuphoqiwe kusho impunga kusho nenezalikazi ngikhuluma ngabantu asebenemizi abantu babona ukuthi yane athi asisho ukuthi ningabajabulisa abantu beni besifazane izimbali zezo wezinsizwa bajabuliseni kodwa ngobuhlakani. Wathi omunye ubaba sathi sinyisalikwazi madoda wadoda mbokodo yathi lalelani webafana bami uyazifihla umuntu wesifazane umunika konke awu Nkosi yami lo wagogo yeyi wathi angisho ukuthi ningabaniki bapheni kodwa niqaphele bafana bami kuphi manje

0: 삼보사 오쇼티니 거거.
1: 오무또 가서 상하티 무쎄. 고바 나고 니가 거. 아고 패래 엄마나 와. 우역쟁이스. 아침 떠나면 가가 이제 스보니래. 스보니래 떠나. sihlukaninganza abantu kade sithandana sithi awu kuzoshadwana la usephelele umsebenzi ufana ayisabonakali intombazana
2: eyi madoda
1: alisekho utshato
0: sohle sikugcizelela ke lo kuthando luqinisa libe khona singadlali kwakwethu nangohlezi ngisho ngithi umudlala ngengane yabantu okwazi ukuthi awudlali ngayo siqu awudlali ngayo siqu kunabantu abaphila kuye noma kukhona ke ingelosi zakhe zimgadile lezodlala ngazo wena njengokubhekena siqu wena hey awudlali ngaye ngqo makubo kwalomntana odlala ngaye bazoma ngalela laba baphethe wena ukuthi hey ingane yena nikhuze uyabona yenzani atho omunye uyazi wemfana wami umuntu mengabe ke noma nithandana wesimame naye uke nje akuphe into kusuka ngaphakathi enhlizweni yakhe athi awu awusithandwa senhliziyo yami ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke ngicela ukukunika lokho hamba nawe othenga uswidi hayi kube sengathi kufanele kube khona abanikwa yobodwa nawe mnike uyazile nikhona iqiniso bakwethu ukuthi kayalizwakali kamnandi iqiniso kuba ngathi uyabhatsha kanje uyadelela uyabo kanti iqiniso phela ngela kwakwathi liyashaya phela enxebele yabo so uyabona uma ngabe nithandana nibamsene ngeqiniso we mtakama hayi ingane yakwethu uyamnika phela naye umuntu wakho lento akunika yona akube yinika nika uyabona mengabe ke ngikuthanda mina ngiyisoka lakho we dadewethu angingabe ukuthi manje fanele kube imini othanda wena wena ungangitshengisa ukungithanda yabo into enjalo nawe dadewethu njengoba ungithanda kanje angikutshengise nami ukuthi hayi bo ngiyakuthi asithandane uyabona dadewe njengofuna ngikunake nawe nginake asinakane nama ukungidotose nje awungidotose nje nama awungidotose ngikhona lamagama enisibiza ngakho siyawo yimajosi nasini afuthi mesin bebeza bethi babazi lokhu kubiza ngamagama abantu beshadele wethemba weqhawe awu awu awu awu awuyise kasibani bani baba awu uyabona nje inhloniphi bekhona imuntu enjalo eqiniso nje bakwethu angikuthande ngithande asithandane angikunake nginake asinakane loluthando esihlangene ngalo asilipolishe sobabili ungabo yedwa olipolishayo polisha nawo nami ngipolishe angijabulise ngijabulise asijabulisane angikuhlekise ngihlekise asihlekisane angabe khona manje angazuthi phela manje mina ukuze ngijabule mina kumele kujabule wena wedwa ukuze kube nokuhleka nje namancoko abakhona kumele kube wena ke ohappy ngalelo langa ukuze mina ngibe nako ukuthi ngibe ngijabule nami ngithola injabulo kuwe kumele ngikhiphe something ukuze uhleke

Ay, Bagüeta, ay, ay, ay, ay. Njalo nje ukuze ukuhleke wena sijabule sobabili uthando lwethu ibe mnandi liflowe kumele nginze something kanti kumele ngikhiphe imali hayi bakwethu asingadlali bantu hayi singadlalani bakwethu usuze yangidinela nje impela ngishilo ukuthi angakaholi imali ayikho usuye yangidinela usubhagaze icaphu kuze kule micishi kule mali amawindi hayi mina ngingishilo ngifuna imali mina ngifuna manje inkinga yakho wena uningi imali wena Ngoko nje wena. Awehlisa umoya. Uyazi nje ngeke ngikunike into. Hawu, musa phela ukungiphoqa kahlungu kanjena. Ngoko kabi nje wena, ugoqo kabi nje. Ngikushilo nje ukuthi imali beyikhona, imali khumbula ukuthi nginengane lapha ekhaya ihambile imali, iyaya lapha enganeni phela ingane beyifanele yenze 1 2 3 4 and 5. Mina. Yabona mikusa yisoka nentombi lo magama kanjalo dadewethu. Hayi awekho mahle. Nawe nje umuntu wesifazane nje ukumsiza umuntu wesilisa nje mhlawumbe uboleka kwena imali umuntu wami anginamali yazi ngishodelwa imali kanjani yazi kushoda 2 rand la fanele ngiyogiba hayi buyindoda sama sama 2 rand uzanye limina kanti uyindoda enjani wena awu kodwa baby ukhona 2 rand nje wena ku awongizama phela baby awu Nawe nje oke nje usize umuntu wakho njengoba nawe uhlezi usizwa. Awujabulisa ithongo lomuntu wakho. Lijabule lize liyokhuluma nethongo lakho uthi cha siyayicela lenganeni ukuthi iye lapha yana awanivume phela. Lengane izoba yilento esiyidingayo kulowa muzi. Iyabambisana nengane ithu. Yabona mengabe nithandana nibambisana kusana lapha emjolweni nguyimuntu wakho wesifazane ngikwazi ukusiza soka lami ngiyisoka lakho ngikwazi ukusiza ntombi yami ukusho ukuthi khona la sibheke khona mina nawe ngeqiniso khona lento singayakhi ibumbeke ibe iqiniso ukuthokoza umndeni sibheke phambili Ubusho ukuthi masenza kanjalo mina nawe sakha umuzi wakusasa sizilungiselele ukuba unkosikazi nendoda yakusasa uyabona ukuthi umnyeni lana nonkosikazi wakusasa ubukhosikazi buyaphila kuwe uyabona ukuthi lento ikhona kuyaphila ukuba indoda yakusasa ukuba umnyeni oqotho kukhona kuyaphila kuwe

yokuba indoda hayi kuba umuntu wesilisa kodwa uthi wena uyindoda uhlukumeza umuntu wesifazane ukwazi ukumbeka isandla yini lo yenzayo ulungiselele ikusasa elinjani kunina nobabili kodwa ufuna ukumlobola. Awe muntu wesifazane ukwazi ukumchapha ngenhlamba phakathi kwabantu isoka lakho ukwazi ukubukisa ngalo ukwazi ukuthi usho yonke into oyishoyo lena embi ushisa ici kuye sakhe njengoba sinjalo ngoba naku ungakutholanga kwathi ukufuna ngaleso sikhathi uthi ngempela njengoba ufuna ukuba unkosikazi wakusasa ngempela uyofika yini kubo noma cha. Njengoba wenza kanjalo dadewethu uzimisela ukuthi ufisa ukuhlala naye nihlukaniswe ukufa ngempela yini ezomheha ukuthi asondele kakhulu kuwe azagcine ithumele obaba baye lapho omalume aye lapha kini yini ezomenza ukuthi aye khona kini uma ngabe wena ukwazi ukuphendula ngalendlela ophendula ngayo kuye. Asibhekene into enjalo nakuthina abantu besilisa sizibhekene into enjalo ukuthi njengoba ngithi mina ngakulobola umuntu wesifazane ngabe mina ngendlela engenza ngayo yena ngempela uzibone seduze kwami yini esekhaya yini egqoka iphinifa lapha ekhaya ehlenyuka lapha emagcikeni ngempela.

uyazibona yini? Uyazibona ngiguqele ngilethele ukudla kwami ngetray engilethele izinto zami madoda ubona cha nami sengumnumzana ke manje sengiyindoda uyabona ukuthi ngampela cha sekucacile ukuthi hayi nami emhlabeni sengikwenzile okufanele ngikwenze ngokwesigaba isigaba sesingisalela u1 2 3 4 and 5 manje Othi mengabe wenza into kulowo mjolo kuba ukuthi ngokuzimisela kwakho kulowo muntu kuba ukuthi ngampela nawe uyaziveza ukuthi cha mina ngingaba unkosikazi oqotho kuwe kusasa ungaba umyeni wami kusasa ngiwunkosikazi oqotho kuwe ngiyokunakekela ngiyokuhlonipha ngiyowakhetha amagama soka lami usowumyeni wami kusasa ngiyacela ukuthi ukubone lokho nami ntombi yami themba lami sweet lami thambo lami le Kentucky yakubona lokho engikwenzayo iba nako nawe baby ukuthi ngiyoba indoda eqotho kuwe ngiyoba yilo muntu lokufanele ukuthi abe uyena ngiyongakuhlukumezi ngiyokuphatha kahle ngiyongayenza into ongayithandi siyobonisana ngiyokulalela ngikuzo kushoyo mama Ayi ube umuntu wesilisa othi awutshelwa wena umuntu wesifazane hayi khona kanti uyobumthathelani lo muntu uyokweseya kanjani uyokuveza kanjani akuvezayo uma wena ungaboniseke khanya Mvumele wesifazane akubonise ndoda Muvumele unkosikazi wakhe akubonise emnyeni wakhe Muvumele umthathile wamletha la Muvumele mekhona nje afuna ukuveza munike ithuba akuveze Musa ukuthi hayi hayi unkosikazi cha mulalele ngabe ke nawe wesifazane emnye inkosikazi mengabe khona into ongayithandanga yenza umyeni wakho musu ukuthi ngokuyiveza ukuthi oyithanda uyiveze ngokuthi ugcine solahlekela urespect ukuhlonipha inkosi yakho kumnyeni wakho akuba ukuthi uyayiveza le nto ongayithandanga yenzile ngenhlonipho leli gama lenhlonipho lihamba indibe indaba ende indima ende liyakusebenzela Ungathi mawuthukuthele uthukuthelela umnyeni wakho uzugcina ungasamazi ukuthi uyini phambi kwakho ugcina ungasaboni ukuthi ubani lo phambi kwakho yabo uikhona into eyiphutha yenzile iphutha ungalingisi ngephutha wena mawubona ukuthi yebo ugejile umnyeni noma unkosikazi wakho ugejile musa ke nawe ukuphunda manje ugeje uyabona into njalo wena yenze lento ayiphutha yenzile ingaphinde yenzeke ayibone lento ukuthi beyiphutha akwazi ukuxolisa ngeke azaxolisa uma ngabe uzokwenza ngalendlela owenza ngayo ufuna ukulwa ngokuthi ke axolise ngale yonke menze abone ukuthi ey mama ey ngiyaxolisa kakhulu ngenze iphutha ngendlela ozobe nawe ukhuluma ngayo ngokumsola ngakhona balekile ke lento yokuhlunipha ke umuntu wakho mawufuna ukubona iphutha noma alibona iphutha lakhe indlela ozobe umtshela ngayo ngephutha wena ongathandanga alenze

singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye anqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zinqina ngaye.

bafowethu kumhla ka 6 kuyona ke inyanga ka 8 kuyona ke u 2026 mangithatha thuba babingelele ngomkele ekseni sawubona egameni ka Jesu. Into jomphongolo ke iseredweni yakho kuzoshalo na ke ihora lesithupha. Ukatshani boya benyathi unkomo sidle khanga ngoba yisola belusi. Umfana kaSoso, umfana kaNkanyamba, umfana kaNkonka, umfana kaMaliya. Kawe hadebe uyena ke bekade suka la. Ngiyabonga kakhulu mlingana kubusisa uNkulunkulu akuphakamise njalo. Onke ke abalingana abake bahlala nje kulesi sigqiki longisukile mina izolo ekuseni. Bafowethu akashintshi lutho, ngilale ngisakholwa uJesu. Noma ngivuka ekuseni ngisakholwa uye. Izolo ube inkosi nanamhlanje usayinkosi. Bafowethu akubanga nje ukubanga imamukele njengenkosi. Uyinkosi kimina akekho njengenkosi. Ngamamukela waba yiyo inkosi. Akazange abe njengenkosi enye into leyo.

ngibe ngubaba ke ka Sabelo ngubaba ka Mandisa namhlanje ke ngubaba ka Busisa ubanike uBusisa uyena ke olama uMandisa kuyimakuba uAnini ngaba ke sasinabo lapha ka K9 Radio bayokhumbula Lord of the Last Days isisho kamnandi ithi show your face. Ilogo bafethu sikushona namhlanje ekuseni kuyo inkosi yethu Jesu. Sisaguqile phambi kwaso sihlalo sobukhosi sithi awumuveze inkosi ubuso bakho. Nangu Sathane sondeza izintaba evimba ngezintaba namagquma. Ukuze singabuboni ubuso bayo inkosi yethu.

Uhlanganisiwe ke lengoma kaLondiwe Siphenxo Malo ebumnandini sofela kuwe. Bafodi sengincamela kona ukuba ngifele enkosini. Ngeke bafodi umuntu esehamba ibanga elidanga akaphinda aqala indlela entsha. Inamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Ngandwe ni Christ Ambassador sisisho kamnandi ithi yonke imihla yami ngiyiphilela ngumthandazi. Ngiyakholwa ukuthi nawe ke ngo 3 o'clock uthandazile. Uzungalenzi ukubuya wazi ukuthi mingakanani umonakalo owenzayo. Ngokuthi nje ungakhuleki ngo 3 noma ngo 12 phakathi kwamabili. Ukubuya wazi ukuthi uvulela ini engakanani efike yenzeni. Ngizwile uthi ngitheni bafowethu. Ukuba uyazi ukuthi usuku nje olulodwa ungazange waxhumana nenkosi. Bafowethu abanye bakhalela ama-boyfriend abo. Akangifoneli, akangifonelanga, ube online kodwa mina akakhulumanga nami. Kakhulu kangakanani uNkulunkulu wethu, awu bafowethu. Uphina ngisho lento kuba uyazi ukuthi mkhulu kangakanani umonakalo owenza empilweni yakho. Ngosuku nje olulodwa ungathandazanga. Mawufana nami wazi ukuthi ke njalo ngo 3 o'clock noma phakathi ngo 12 phakathi kwamabili uyathandaza. Ukuba uyazi ukuthi uvulela ini engakanani efike yenzeni. Uma nje ungathandazanga ngesikhathi owazinqumela wena ukukhuleka ngaso. Ukuba uyawazi umonakalo owenzayo. Oh. Ukuba uyazazi izinto oyivulela ekhaya lakho. Nezinto oyiletha ebusinessini lakho. Nezinto oyiletha emzimbeni noma egazini lakho. Izama ukukhombisa ukubaluleka kokukhuleka bafowethu. Uma abantu bekwazi ukukhalela ama-boyfriend abo, abanye bekhalela abayeni babo ukuthi impela ngishadile kodwa kufana ukuthi angishadile ngoba nayo le ndoda ayikho la. Kakhulu kangakanani uNkulunkulu wethu bafowethu. Ukuthi ke wena uyaqala ungizwa mhlawumbe nqa uDr. Xwezulo indoda mphongolo. Mawukuthi busule isikhathi eside ke wagcina ungizwa bengikhona nayizolo ngicela ukwamukela futhi ngiyakholwa ukuthi uyajabula kakhulu uba uphinde ungizwe manje. Bengibongile futhi ke kakhulu nayizolo ngibonga abalingani abake bahlala ke kulesi sigqiki salolu hlelo. Mfundisi uMagebe sevele wavela la wathi hayi sengivukile kuyofana ukujwayeleke lokho mfundisi uMagebe ukuthi kuyavuka mfo. Ngibonga kakhulu ke kumfundisi uMagebe ngale kwaloko mangibonga kakhulu futhi umphazima. Ngale kwaloko anti uMaxoli naye futhi ke ngiyabonga kakhulu.

uyathandaza noma uma umuntu ohlala emthandazweni uzwa abantu bethi ya yena unemoto efana neyami kodwa kunento ngemoto yakhe engekho emotweni yami kodwa mawuyibuka iyafana noma izinto abanazo izinto nami enginazo la ekhaya kodwa manje ngenxa ukuthi umuntu othandazayo kube ngazuthi khona enye into enye yabona umuntu othandaza uthi thuthu kwabanye thuthu kwabanye kuba yilento esekhekheni ngaphezulu awubafowethu.

usuke umuntu othandazayo ugqoka into igqokayo ayithenge esitolo nawe othenga kusona kodwa kube khona into edala ukuba untaba kayikhonjwa agcine banomona nje sithubeni baze bayibuza abanye bathi ngoba ngempela sigqoka into ezifana yini inkinga angathenga ingubo izwa ngami ka-R100 uyangizwa kodwa iyenza abantu bagijinyiswe izisu befaka iingubo bona zo-600 zo-1500 kanti ingoba isuke yagqokwa umuntu osokheke emthandazweni oh glory to Jesus umuntu othandazayo izinto ziyamehlela webafowethu kodwa abantu bamangazo ukuthi akabonakali eyisimo noma esesimeni noma esesimeni kodwa akabonakali eyisimo bafowethu noma zikushaya izimo kodwa ungabi izona laba bantu ngisho ngakuthiwa ufakwe bafowethu ufakwe idivorce niyangizwa uma ngazokukhuluphala kwakhe indlela ahamba ehleka ngayo ajabule ngayo izinto ayiphostayo kube ngathi akwenzeke nto kuyena kanti ayikhona unendawo afike azifihle kuyona

masezimshayile noma ngabe uthole iSMS noma iWhatsApp noma ama screenshot noma ucingo lithile lomuntu obezifihlile or something. Wayikhulumela wakhuluma wakhuluma waqeda. Kodwa lo umuzwe khuluma ngaphakathi kuyena ngisho lo thandazayo athi kodwa ngizomtshela uNkulunkulu emkhulekeni wami. Yayazi ingane eceba nayo. Ethi ya kodwa ngizomtshela uNkulunkulu noma kungangazeka ukuthi ikhole kabani. Noma ngangazeka ukuthi ubani ongishayayo. Kodwa ngizomtshela uNkulunkulu. Hawu bafowethu, bafowethu bami. Ezingane eceba naye nomalume waye emthembile noma ubhuti waye emthembile. Ini kodwa ngizomtshela uNkulunkulu sebekwenze konke. Ngizomtshela uNkulunkulu. And I know ukuthi siya kuNkulunkulu singaphethe lutho. Kodwa sikaze sabuya kuye kungekho esikuphethe. Abake bahleze emthandazweni nabakholwa uNkulunkulu. Ngeke ubafice ezimpini. Ngeke ufike bezama ukuyichaza, bezama ukuchaza iside labo. Bethi nami nginikezeni ithuba. Nami ngichaze phela ukuthi kwaze kwaba nje, kwakade kwenze njani. Bathi konke sengakuyekela enkosini. Bafowethu umthombo kuphila indoda yomphongolo le. Namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele sidlule sintweni

onqobayo ke ngiyakumenza abe insika noma ngathiwa u HIV positive kodwa ngiyomenza mina Jehova abe insika bafa abanye ngapha nangapha nabanye abake balala naye bafe ngapha nangapha baya kuwe isho njalo ngithi incwadi yamahubo ithi baya kuwe abayizinkulungwane ngapha nangapha kodwa wena uyakuma ngoba onqobayo ngiyakumenza abe insika ethempelini abanye bazo bayibuza ukuthi kanti yena wayithola ehlobo luni lwengculazi kanti kwakuhlobo luni lwekhensa le kwakuwusteji bani lo ngamuyisi phansi ayikhona bafowethu bami ayikhona ngoba onqobayo ngiyakumenza abe insika ethembelini kaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona khohlwani bafuni ngeke saphume ethembelini akuphuma amadimona asiphumi.

Ewe nkulunkulu. Wema fwetu iyaphila lento esazinikela kuyona. Ngibekile phambi kwakho umnyango ovuliweyo. Ongena kuvalwa umuntu. Bayakuwa abayizinkulungwane ngapha nangapha. Bayothi besho nabanye bethe kuyafiwa nalapha kini bakithi. Hey bayafa nabantu bakini. Kodwa wena ungatatazeli ngoba wayezwa izwi likaNkulunkulu lithi utsheliwe ukuthi bakhona bayokuwa ngapha nangapha. Kodwa wena uyakuma. Ngoba onqobayo.

0: abayikhethela impilo yasemgaqweni mesiyo olungileyo. Iba nabo wena Nkosi, ngelinye ilanga bakhumbule Nkosi ukuthi bona banabazali mdala wensuku, bakhumbule ngelinye ilanga ukuthi banamakhaya aphilayo mesiyo olungileyo. Sizokucela sonini nanini, sizokucela mdala wensuku, wena uphakeme mesiyo olungileyo. Sizokucela sonini nanini, iba nesizwe sase-South Africa mesiyo olungileyo. Uma kuyiwa okhethweni mdala wensuku, sicela ulethe ukuthula misiyo olungileyo.
1: Siyabonga Nkulunkulu wethu, wengcwele wena, konke okusemhlabeni phezulu naphansi kwamanzi kubusa wena. Nasekuseni Nkosi siza nemithwalo yethu kuwena, ungubayedwa igama lakho, akekho njengawe Nkosi. Usonjalo ezini lakho wathi asize nemithwalo Nkosi, siyasinda baba somama. Babona amandla onke, wena icebo lakho lingephikiswe. Iso lakho libona nalapho singaboni khona phansi kwamanzi. Nasekuseni Nkulunkulu siyakubonga, sibonga ukuvuka ukuthi uphinde wasinyakazisa maluso namandla. Abanye bethu esilale nabizola wabange besavuka. Nkulunkulu sinxusa wena nasemakhaya ethu. Wena Nkosi ingubo yabafelokazi nengubo yeyintandane. Siphakamisa Nkosi yami udumo. Sithi Nkulunkulu wami singinika umqhele nasekuseni. Cela Nkosi ukhanyise uthando lakho nakubantwana bethu, nasemndenini yethu, nasezibhedlele emagumbi namanye omhlaba abagulayo. Nathi Nkosi esigulele emakhaya, babona amandla wonke, uyithemba lethu wena. Ayikho enye Inkosi esiyaziyo ngaphandle kwakho nasekuseni. Baba wethu namandla onke, siqinise Nkosi, noma sesigugile kodwa singasuki endleleni yakho. Wena uyidwalela imiyo uma ufunga angajiki. Wena wembethe wonke amandla njengengubo. Baba nasekuseni Nkosi, uthe izimpilo zethu singazilweli wena ukhona. Siza kuwena ngethemba njalo Jesu, inqaba yethu. Siyabonga ekuseni umama Gumede kaSanti.
2: Baba wethu sezulwini, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, unguNkulunkulu wena ngezikhathi zonke, awukaze wangaba uNkulunkulu. Baba amandla angawakho nobukhosi bungobakho wena Baba oshilo ezwini lakho. Sesiphambi kobuso bakho ke manje sikuyona le ntaba Nkosi yami esicela kuyona nesibonga kuyona. Yehla moya engcwele usisebenzisele ukukuthanda nguwena Baba, sikwethembile ngilozi yokuphila. Yehla moya engcwele usizwe lasikhala ngakhona Baba, olungile nabantwana bakho bayakhala Nkosi elungile, bakhala phambi kobuso bakho bacela imisebenzi, bacela impilo. Moya engcwele akuvule Nkosi lapho okuvaleke khona. Basize Baba olungile ngoba badinga wena Nkulunkulu olungile, ngoba bakuthembile ukuthi uzobasiza Nkosi ebudeni bendlela. Wena unguNkulunkulu ongena injabiso, unguNkulunkulu ongena inkohliso. Basezibhedlela moya engcwele, basemajele ngilozi yokuphila, bayakhala Nkulunkulu olungile kodwa bathembe wena. Akuwenze Nkosi ukuthembeka Nkosi elungile phambi kobuso babo bomoya engcwele. Siyathemba ke Baba unamandla ukuthi uzolalela Nkosi ukukhala kwethu phambi kwezulu. Izulu Nkosi livume Nkosi ukusenzela lokho esikuthanda esikufisayo. Siyabonga ke ngilozi yokuphila, wena unguJehova igama lakho. Wena uyindoda yempi Nkosi esilwelayo Nkosi, izimpi esingakwazi ukuyilwela zona. Thembeka ke Jesu namanje Nkulunkulu okulunga. Thembeka moyo ingcwele usenzele umusa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umambasi umagwamanda emolweni.
3: Amen. Sisinde ngethemba ukuthi niyaphela nabaleleli. Nami bengicela sisinde ningibe emkhulekweni ngale malango 2024 ngamakancane emsebenzini, ngabuyela phaa nonyango 2025. Uthengo December usuphela 25 waphela umsebenzi.

0: So kulonyaka ngithi ngizama ukuyisebenza isinto akuhambi kahle, kodwa ngiyacela nje ukuthi ningibeke emkhulekweni ukuthi njengoba ngizama ukuyisebenza ngigcine ngiphumele nebhizinisi lokuyisebenza, ngoba ukuya kamlungu sengizoba nenkinga sesisindo unyawo linginike inkinga ngoba ngashayiswa imoto laphuka. Noma sengikwazi ukuhamba kodwa manje lunginike inkinga, so ngizama indlela yokuthi ngiyiphilise ney'ngane. Ngicela ningibeke emkhulekweni ukuthi le ndlela yokuzama ukuyiphilisa iphumelele, ingaveli ishabalale sisinde, ngoba ngiyabona ukuthi hhayi iya ngokushabalala, kodwa ngizolokhu ngincingile. Ngiyabonga.
1: Kunkulunkulu namandla sitowethu, siyathandaza moya oyingcwele, siyakwazi ukuthi akwazi washintshena nalona usuku kowethu izwe lethu. Umoya oyingcwele liyadunguza, kodwa Nkulunkulu sibeka wena moya oyingcwele, sibeka abantwana Nkulunkulu wethu, abantwana abasilamayo ngibacule ngayo Nkulunkulu wethu ezidakamizweni. Siyacela Thixo ungenelele njengoThixo umsindisi wethu, owathi wena usishiye sodwa, usishiya nawe umoya oyingcwele uyakusigayida. Moya oyingcwele siyabonga, ngilalile nathi salibona usuku lanamhlanje lusha. Ngenelela kulo makhaya namakhaya Nkulunkulu wethu athwele izinkinga, ngenelela kulabo baba moya oyingcwele makusekhona obaba abasabheke abantwana babo Thixo, siyabonga ngabo egameni likaJesu waseNazaretha. Hlala nabantwana bakho Thixo ngekhama nangegasi likaJesu waseNazaretha, in Jesus name. Uthandeka lo eLamontville iseBluff ukusebenza. Amen.
2: Ubingelele Sindi, ngibingelele nabalali bezoMzansi. Sandelwa kaNdlovu Inanda eWard 44 eMotlazini. Sindi, ngicela ukukhulekiswa la naye ingxaki enginawo la. Eyi Sindi, ngilinde imali zonke izinto zami ethi ngikhokhele imali. Imali ofanele ize kumina ngikhokhelwa nje, ngilinde ama-claims emali ayikhokhwa. Angazi ukwenzekani, ufaka ama-claim nama-delays, imali ofanele ikhokhwe kuphela 2 months. Ngiyacela nje Sindi ukuthi ngikhanyiseleke ukuthi hayi ayivuleleke le nto yale mali, engingazishiywa iy'mali zami zonke zizostakha. Imali ofanele ize kumina ngikhokheleki. Angazi inkinga ikuphi, ngikwenza konke ngilinde kodwa imali ingangeni. Faka ama-invoice enze yonke into kodwa imali ingangeni.
3: Uzobe usuyakusho-ke lokho. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkulunkulu wethu onamandla wonke, siyabonga mdala kunezinsuku. Ubani onjengawe asikakamboni, onjengawe nongabhaniswa nawe asikakamboni. Uthe baba besoyaphi mesingasuka kuwe, ngoba mazokuphila akuwe. Siyabonga Nkulunkulu wethu usibuyisele nobhishobhu wethu esibhedlela. Nkulunkulu izwi lakho liyaphila, udala okukhona na okungekho kube khona egameni likaJesu. Uthembisile, uthembekile, othembisile wathi akasoze asishiya nanini nanini. Baba thatha udumo nezibongo zikufanele wena wedwa Nkulunkulu wethu ongcwele ngalesikhathi emini. Siyabonga ukubuka, sikhulekela abasemajele, abasayibhedlela, abahanjelwe izihlobo zabo, sithi moya ongcwele babophe ngebhande likamoya ongcwele. Siyakubonga Nkosi ngakho konke okuhle osenzela kona Nkosi, ngoba nokubi uthe bengimele masidlulelana, wathi mengingadlulanga mina bekade kuzodlula bani. Siyabonga Nkosi ngokusiqinisa, siyabonga neyinkonzo zango lesine ziyasiqinisa, ziyasifundisa ukuba fanele sihambe kanjani endleleni ma umama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo nesibongo zikufanele baba wethu ngcwele ngalesikhathi. Amen.

0: Ishoka mnandi kanjalo lengoma umese khona umdala wezinsuku nasiphi isimo siyamlalela ngoba siyalazi izwi lakhe siyalithobela asambe ke mlaleli siyezwini lenkosi siyolalela ukukhuluma kwenkosi ikhuluma nathi ekuseni khulumisana nezimpilo zethu ngezwi layo izwi lakhe ke linamandla futhi izwi lakhe lingamandla udalile konke ngezwi lakhe Siyalazi ke izwi lakhe libukhalo okudlula inkemba esika nhlangothi zombili. Usekhona ke nakanjani endlini zomsakazi uMamsinti wakamsibi sinaye ke la ku 98.0 FM asikubingelele mama sikwamukele emsakazweni izilomzansi.
1: Ngiyabingelela umsakazi wami egabeni lika Jesu Christu. Amen.
0: Amen. Siyabonga kakhulu mama. Siyathokoza kakhulu ukuba nawe ngalesi sikhathi. Siyabonga uNkulunkulu singena enyangeni abantu

0: stuff.
1: Ngiyakuzwa mama, siyabonga kakhulu ngalo myalezo ekuseni namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngiyathanda kakhulu ukuthi ushiye inombolo zakho ukuthi umlaleli ukulandela kanjani nasenkundleni zokuxhumana nofisa ukuthi akuthinte bukhoma angakuthola kanjani.
0: Ngiyatholakala ku number yami yocingo ithi
1: 073 073 48 47 47 056 056.
0: Yes, ngangithola kulo number yami ku WhatsApp, ngangithola kulo number yami naku Facebook futhi ngiyatholakala kulo number yami ngo Cynthia Msibi mawungena kumina, naku TikTok ngokunjalo ngiyatholakala le number yami mawungena kumina ngo Cynthia Msibi.
1: Ngikuzwa kahle kakhulu mama, asimbonge kakhulu uNkulunkulu ngalolu suku oluhleka ngaka senzile lona ukuba sikwazi ukuba nawe kulomsakazo izilomzansi.
0: Ngiyabonga msakazi wami ukuthi ningimeme nami ngibe khona ngenyanga besifasana. Ngiyabonga kakhulu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Simkhiphe kamnandi kanje ngengoma kahle ngemhlaba ethi nokuba meva.

Inhliziyo yami igcwele indumiso, igcwele ukubonga ngako konke okwenzeka empilweni yami. Msakazweni izilomzansi 98.0 FM. Bakithi asinayo enye inkosi nomunye uNkulunkulu esingamkhonza. Nomunye uNkulunkulu esingadumisa igama lakhe yena yedwa odalile amazulu nomhlaba. Omele ukuphakanyiswa igama lakhe. Uyena yedwa masingene ekuseni singene ngamahubo u-139 ethi uJehova uyangihlolisisa uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami, uqonda imicabango yami kude. Uyena ophenya ukuhamba kwami nokulala kwami, wazana neindlela zonke zami. Mayiqhubeka uDavide uthi ngokuba likhi izwi olimini lwami uJehova angalaziyo ngokupheleleyo. Uthi usacabanga ukusho inkosi isuke siyazi ukuthi wena ufuna ukuthini. Uthanda le ndawo nethu ngizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakhe phezulu kwami. Ukhona okuzungezile ngasemuva nangaphambili, ohamba isandla sakhe siphezulu kwami. Ilo wakwaluka esibelethweni sikamama wakho, ilo owazi ngisho inani leyinwele zakho. Khona uNkulunkulu okwazi kahle, khona uNkulunkulu okwazi kahle, okwazi kangcono kunalaba abathi bayakwazi. Khona uNkulunkulu owazi ngisho wena uqobo ongakwazi ngawe. Ilo othi ngikulobile esandleni sami, wena ungowami. Mayibheka isandla sakho ubona wena, mayibuka isandla ubona igama lakhe. Ilona phela uNkulunkulu ekuqaleni okwadinga ukuthi ey'ntweni zonke ayikade ey'biza ngamagama zibe khona. Uma ufunda incwadi ithi ekuqaleni wayekhona, bese iveza ukuthi izinto zonke azenzile wayibiza ngamagama ukuthi makube khona ukuthi bese kuyaba khona. Kodwa kuthema kuzwa kule ndawo yomuntu, waqala-ke manje uNkulunkulu wasebenzisa izandla zakhe, wambumba umuntu, wamakha umuntu. Wayesethoba uNkulunkulu ehlele emntwini ezophefumulela umphefumulo wakhe kumuntu. uNkulunkulu wamenza umuntu abe ngaphansana nje kwakhe.

mayechaza ungenzile ngokumangalisayo nangokwesabekayo. Ukhona uNkulunkulu owazi kangcono ngawe. Wazi kahle uNkulunkulu. Bayekela abangazi kahle bakhulume noma yini ngoba vela bazi. Kodwa khona uNkulunkulu owaziyo. Khona futhi uNkulunkulu okuyena oyiphethe impilo yakhe sesandleni sakhe. Owazi ukuthi mangikususa la ngizokubeka. Mangikhipha la ngizokufaka kuphi. Mawusuka la uzowelela kuphi. Mawusa kulomgodo kuwe mangikhipha ngizokuwezela ngizokhiphela kuphi nendawo. Ingakho bathi mayibhala uMika athi ungathokozi ngami sitha sami mangiwile ngoba ngizovuka. Ingenxa yokuthi kukhona uNkulunkulu owazi kangcono ngawe. Abasajabuliswa ukuthi akwenzeki uyehluleka. Bayeke bakhulume bajabule ngaloko ukuthi uyehluleka kwenzeki. Uyazama ukuthi uyafisa engabe nawe ingane zakho uyiphilisa kangcono.

0: kodwa ngasibongela ngani enkosini ngingenalutho ngiyobonga ngani engoma emnandeli kakhulu ethi aneliswe oselweyo emsakazweni izilomzansi aneliswe sweleyo i-big band we praise uyayizwela ngampela emsakazweni wakho 98.0 sithi ke izumehluko kulomsakazo kodwa ngiyayibongela ngani enkosini ngingenalutho ngoba impela kuncane ukubonga kwami kukhula ngenzele khona Angosike mlaleli ngalezi indaba ezithi ngamachepis kukhona ke iyo kukhona konke ukuhlafuna futhi ke njengamanje bakhiphe u 5000 rand nyanga zonke kuze kube sekupheleni ka August wechepis art okwenza uhambe yo ilula ke indlela ongenela ukuthi nje uscan iQR code stolo noma ke uWhatsApp kule nombolo 082 876 8470 ufaka ke umsebenzi wakho lapho obuciko owenziwe ngama Chepis rappers zibekeke thweni lokuwina u 5000 rands uma kukuthi ubuciko bakho be Chepis sibusenze sihambe yo noma kusenza sihambe yo ngcithiswana ke uyavalwa mhla ka 31 August kona ke lonyaka ka 2026 ungemgomo kanye nemibandela esebenzayo
1: Thola i-Wi-Fi at top ngentengo ephansi. Thokozela i-pay as you go ye-5

Shamnani kanjalo ngempela lengoma angingedwa ushilo wathangeka zangishiye ushilo wathingeka zangilahle ngeza ngempela angidele angishiya kuleli ihlane ikhona inkosi nyamazi nyamaze hamba nami nyamazi ngengambona uNkulunkulu engithwele ngengambona uNkulunkulu engitshethe ehamba nami endleleni ngamnene kakhulu iqalele ngomya thi ngomhlobo wami uJesu umpumi imsweni lwekadumuzo ngempela kuona ke lo msakazo wakho unqa phambili izwi lomzansi ubakithi khona uNkulunkulu ongashiyani khona uNkulunkulu ongalahlani noma ngabe usehlane linjani osuke khona uthi uDavid ngelinye ilanga noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngizwa nginethemba nesibindi noma ngihamba kusona impela isigodi sethunzi kumnyama kuyesabeka kungenzeka noma yini kulesi sigodi ngoba ngithi isigodi sethunzi lokufa kungenzeka noma yini kodwa ngizwa nginethemba phakathi esigodini sethunzi lokufa ngizwa nginethemba nje elikhulu ngohlobo olumangalisayo into engenza ngibe nethemba ukwazi ukuthi wena uNkulunkulu nami into nje edala ukuthi ngibe nethemba anginalo ithemba lokuthi kuyokwenzakalani kanjani nini kodwa nginethemba lokwazi ukuthi angingedwa nakulesi sigodi wena Nkosi unami ngokuba wena unami noma ngihleli manje ngingasebenzi kodwa ngokuba wena unami awungizwa nginethemba angani nami ukuthi umsebenzi ngizothola nini kanjani kodwa ngokuba wena unami ngoba wena unami kunesibindi nje namandla engizwa ngiwathola ukwazi ukuthi wena unami noma inyama ibuthaka izifo idlala ngayo ngihambe ngesibhedlela ngifike ngithole ukuthi sekukhona nokuthi enyameni

0: izifo ngayibala kodwa ngizwa nginali ithemba ngizwa nginethemba into enginikeza ithemba iloku kwazi ukuthi wena uNkulunkulu nami noma kunjenu nami ukwazi nje okunjalo iyenza ukuthi ngibe nethemba noma ngabe kuthiwani ngalesi sifo kuthiwa siyingozi kangakanani sibuqayi kangakanani kodwa ukwazi ukuthi wena unami ngiyazi ukuthi angedwa lento yokwazi ukuthi angedwa futhi onami akusiyena lo ngizobuye ngimdinge engamtholi onami futhi akusiyena lo obuyajikelana lahlane akusengikhathele nami nginezami nami sengikhathele nami nginezami iyinkinga njalo mangiya kuye ulindele ukulalela ukuthi ngithini kuye namhlanje ukwazi nje ukuthi wena Nkosi unami noma kubuhlungu kangakanani ebuhlungu engibuzwayo sithi isikhathi ngibuzwa kodwa ukwazi okunjalo kokuthi wena unami angazi nalabantwana ukuthi bayoyiyeka nini lento abayenzayo engenza inhlekiso emphakathini ngabo ngezenzo zabo akusikhona lokhu engibafundise khona ngiyaqoka ngiphume ngiyenkonzweni bangisho ngamagama ngenxa yezingane zami kodwa ukwazi ukuthi wena unami ikona ukunginikeza isibindi angazi ukuthi siyoyeka nini le ingane angazi Izola ngempela umuco omnandi kakhulu esikunikeza wona ngalesi sikhathi emsakazweni izilo mzansa mangibeke njengayo uJesu wayethobile izenzo in Christ ibona ke obezwa besho kamnandi bethi ngibe njengaye emsakazweni wakho izilo mzansa FM uyabona ke ake ngivele ngigijime ngithi kuya ngapha
1: joina umasingcwabisana kwenqanda funerals ukhave umndeni wakho wonke ngama premiums aphansi kakhulu asukela ku 135 rand ngenyanga bese ubayilunga sikwenzela umngcwabo ohloniphekile wekhasi Kunezinzuzo eziningi ngokuba yilunga lethu. Zifikele mathupha ehhovisi eseduze nawe. ePietermaritzburg, sisekhoneni likaBoshoff, noHosen Havishi, 180 Long Market Street, maqondana nasesontweni. Noma usishayele ujoyine ngocingo ku 087 655 1346. Noma SMSa igama, Nqanda, ku 068 2527 823. Nqanda Funerals, wabantu bonke.
2: Izwi lomzansi yizwe umehluko
0: All right ke asibheke ke la nansi imyalezo umlalela ithumele ngalesikhathi uthi ke uyazi mina wesisimasindi ngimzuye kahle umama uthe push ungayeki ukuthandaza kusho ke ozakhelwa kamhlungu osho kamnandi kanjalo lapha kwamashu asibheke futhi nangomunye ethi siyabonga kakhulu sisi siyabonga uyasakha masukhulumile liyabuya ithemba kanonjabulo wakwajali laphana ke ematata siyabonga kakhulu sithandwa sami sakhuluma ke ngematata ngikhumbula kakhulu lapha umndeni wakaqaba lapha yaka mamthandi umabuthelezwa kaqaba khona lapha enanda ematata sithathe nangomnye umlaleli sizuthini yebo masindi ungathi ke ngisho singasakhuleki uthi ke right uthi yebo masindi unathi ngisho singasakhuleki si depressed kodwa unathi yena cabanga ukuthi befuna ukusho kanjalo impela umlaleli unathi ukhona yena and ukwazi okunjalo kuyathobisana ukuthi noma ngabe kuthiwa ngidabula kuphi kodwa ngiyoba ngiyazi yena unami yena ngiyazi khona yena unami
3: Amen sisi masindi nabalaleli bezilo mzansi nomama lapha esitudo igama nguSnovey Clearstage kwaMamsuthu ngizokubonga amazwi bese nithena siphawona ncwadi kaJeremiah engichukumise kakhulu lapho ikhumbuza khona ba noma ngabe izimo zinzima kangakanani empilweni kodwa hlale enkosini ize iphendule amen lapho ithi ungaye ukuthandaza izinto zakho zingakavuleki amen ngiyabathanda amazwi enwavuleyo sisi masindi ingathi inkosi inganandisela lapha enithatha khona anibuyisele ithemba kukhona lapho bese nibona izinto azihambi kahle empilweni yami ngiyayithanda mayizothi futhi masingahambi siyibeka indaba yethu ebantwini kodwa mangabe unengxaki ihlala phansi bese uguqa ubikele inkosi yakho amen ngiyabonga kakhulu sisi masindi ingathi inkosi inganandisela njalo nesikhumbuze nesibuyisele ithemba amen
0: Amen sithandwa sihlabela phambili ke mlaleli wezilo mzansi sawubona

zeni mkize ethi moya ngcwele siyabonga unobuntu wakathula ethi ngilalela mashezi ngiyanthanda kanti ke unobuntu wakwagumede uthi ke asiye kuthandaza until something happens uthi ke lapha uThembi uThembi amen ngihlezi nawe ngilalele kanti ke uzama kamajobe ikhumalo uthi amen madlamba nginani nje nginilalele la kwadabeka T sub 5 ngibona lapha usibongilwa kahlengwa ethi ke ungayeki ukuthandaza nami uthi ngicela ungayeki noma kunzima kanjani uthobile uma kamhlengi izungu ethi amen mashezi uenhle dladla uthi ke hashtag senza kwenzeke mashezi uzanele nolwazi uthi amen madlaba simbonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni simbonga ke nangomama osezivuleleke izwi ekuseni ayikho ke iwashinge ngomu eyinkosi yami ukhulumile umama siyabonga uzanele sho njalo kanti ke uThabile uthi bona uthi siyabonga kakhulu ukukhunjuzwa ukuthi siphushe noma kunzima akiyekwa ukukhuleka kuze kulunge siyaphikelela siyemgomeni kanti ke uNompumelelo Buthelezi uthe nje amen yena wathi usiphiwa kaNtuli ngiyayithandela Ntombi kaMfino usuthi ngiyayithanda leyo nto amen uDudushange uThameni Madlaba noMama Sinta Msibi siyabonga kakhulu izwi nomkhuleko uthi ke all right asiphinde futhi sihambe siqhubeke siyobheka umlaleli ekhuluma ngalesi sikhathi esazisa ke ukuthi ukhona uzanele nolwazi lapha ya kwaMthembu kwaMashu kasi ethi ke siyabonga umama isivulelwe izwi ayikhi washinge ngomi uThabile uthi ke yena siyabonga kakhulu ukuthi sikhunjuzwe siyaphikelela yebo simbonile lapha uThabile asiphinde futhi siyobheka nangukhanye thinta ethi zakwenzeke ngomthandazo uthi ke siyabonga kakhulu nangalesi sikhathi all right ake ngiphinde futhi ngiyoqalaza la ukuthi uba nomunye esimbona uBusi all right wakamthembo uThami Ntombi kaMfino siyakuthanda kakhulu amen intando yimina sithandwa kanti uMbuyi ifunwayo ethi ke siyabonga kakhulu ngezwi lenkosi kanye ke nomama umfundisi inkosi imbusise amen uMbuyi lo ufuna ukuthi ke ulapha ebambayi awuthi ke sibone nangu thandeka wakwancama ethi kodwa Jesu siyakuzwa mawami nangu nosiphakanyiswa amgweba naye vela novusi Dlamini ethi amen siyabonga uVirginia Mzimela siyambona ethi amen noyami yami ethi amen mashezi kusho ke umaka yami uyamihle caluze kanti ke awuthi ngibone all right ke asibambelana ke mlaleli emsakazweni izilomzathi ngapha bes buka njengapha ku Facebook ukuthi kumeke kanjani ngakhona abaleli bomsakazo bakhona bahleli eduze komsakazo bathule bathethu balalela ikhuluma kwenkosi ikhulumisana nezimpilo zethu ngalolu suku oluhle kangaka esenzele lona lwangolisi lomkhuleko lomama utheke uMama Sinti yamsibe izwi namhlanje qaphelani nibize abesifazana abahlakaniphile kube yilona loyo nomakhelwa nani wakhe basikhihle silini kona manjalo masiya lapha ku Facebook kwezilomzansi sithole lapha uPhila Mkhize ethi limnandi izwi uqindisisa ukuma kwami nemicabango yami ngihlezi nawe Ntombi kaMfino ngisenyulenz west lapha eRiverdene emgodini uPhumla facility uthi amen sisi ugugu Mambulazi Khumalo uthi amen Masindi uJesu Kristu uyinkosi nginawe sohlwaniswa 12 o'clock kanti ke lapha uthi amen mashezi ngiyaqala nokwengena inkosi yami kusuku lomkhuleko omama bongo lesine imina ke uMosani Mkwena ngisemayivili ngithi nje amen Ntombi kaMfino nango futhi ethi ubenzani amen kunjalwa ayikho into uNkulunkulu angayazi ngathi ubona ngisho ekusithekeni siyabonga ngezwi angicine njalo uNkulunkulu nemndenweni kusho benzani mzobe emzinyathi lapha kwaPhaphama namhla uGubelane uthi ngihle nawe mashezi uthi ke ngikudonsa kwi app la King George emsebenzini kanti ke ubani lona othi uhle nathi enhle dladla ubulelwa ethi si all right sivela kuona ku live sithandwa sami bekade ifuna ke u live ngibingelele umsakazi usuku lomama

0: onemcabango ngempilo yakho. Wona kuphela ungakiyeki ukuthandaza, hayi ungayeki. Awuyeki umthandazo. Isikhali lesesingalahlwa, asilahlwa lesikhali, sihlale sikhona eduze njalo. Nayeki. Ayaphela amandla buyele emandleni, ushintshe umthandazo. Uthi ukuliphosa inethi, uthi ukuliyise kujuleni. Ke uthi ukudepha kancane. Basha njalo abantu abadala bathi awuthi ukudepha. Bayifuna ukuthi awuthi ukufaka uliphosa deep. Bathi ke uliphosa kujuleni. Leli nethi uzobamba. Lapho kune guarantee yokuthi uzobamba. Thembekile uNkulunkulu kayena umuntu ukuba angaqamba amanga. Angikwaziseke mlalela ukuthi na njengoba inyanga iqaliwe yabantu besifazane zikhona iy'nkonzo ziwuchithisaka kukwena ukuthi uphuma ushona ngaphi kulesi sikhathi. Ngiyathanda futhi ukukwazisa nangenkonzo eyizoba khona kule nyanga inyanga ka August na njengoba kukhona inkonzo ehlelwe yibandla Ark Fellowship Center International uPastor SM Malunga oyihost yayo kula khona kuzobe kukhona umama uDr. N Madlala umama uSiphithiphithi sinyeke sayikhuluma esikhona siqavile kule nkonzo mhla ka 10 ngomsomluko mhla ka 10 khona umthandazo lapha emlazi kwa F ngase garage uyaqala ke ngo 9 ekseni mawukuthi usemlazi lapha kwa V kwa A kwa E ungathi nje ukukhuphukela ngakhona ngalapha kwa F ngase garage uma umuntu osifazane uyohlanganyela nabanye kuzobe khulekwa kuzobe lapha kukhulunywa nomuntu osifazane mawumuntu osifazane ungasala kanjani ngomsomluko ngo 9 ekseni lapha emlazi Ark Fellowship Center International asificane ke khona ngawo ke umsomluko noma kanjani izobe ikhona inkonzo kuzobe kumnandi ngohlobo lwamasaya yaqala ke inkonzo ngo 9 mawuze ungaphuthelwa iloku kuhlangana okuhle kangaka izwi lenkosi lizobe likhona indumisi khona ikhulumi zikhona njengoba uzwile ukuthi esinye saze iqavile uDr. N Madlala umama uSiphithiphithi obe khona. Uma ngabe kuzokwakhiwa indawo yokunqika ekufanele ukuthi imise indlu ngiyacabanga ukuthi kuyambiwa nje kumbiwe bese kufakwa ke ungabe ukhodo lolu lifakwayo makubonakala ukuthi ozama ukunqika ngalo luyawa phinde kuthiwe ake gxishwe namatshe la emaceleni phinde futhi likhishwe kuphinde kumbiwe futhi ayitshela ukuthi obukelayo ayisekulungile manje sesiqinile azafike nomunye afika sinyakazise lesi sigodo athi sinyakazisa abone ukuthi hayi ngeke engathi sisanyakaza athi ngeke madoda ke nithi uphinde ngigxishe namatshe nithi ukusigxisha impela ngoba kufanele siqine injonga kusikhona ukuhlukumeza sona kodwa siyahlukumezeka siyahlukumezeka kodwa kuyona injonga usihlukumeza kodwa siyahlukumezeka lesi sigodo ngoba sigxishwa nangamatshe lana sigxishwa nangamatshe sithi sekulungile siphinde sikhishwe siphinde buyisele injongo ukuthi umuntu akwazi ukusithemba ame ngaso injongo enkulu ukuthi umuntu akwazi ukusithemba ukuthi anganqika kusona angawu umuntu uma enqike kusona ezinye zezinto ezenzeke ezimpilweni zethu sifundise ukuthi abanye abantu bakwazi ukuma ngathi bakwazi ukuyama kithi uthola ukuthi sidlule ematsheni anzima sidlule imbokodweni einzima wambi umgodi safakwa phakathi saphinde ngathi siyakhishwa kanti siyabuyiselwa uthi kade sekungconywana uphinde ubone ngathi sekuwese injonga kusikhona ukukulimaza kodwa ukuthi abantu bakwazi ukukuthemba bame ngawe kosa ingcinele wena inqabe njalo nokwakho ukuphila uma nje kukuhle enkosini na kanjani nakusasa ngabe ngikhona ohlelweni senza kwenzeke uhleli kusasa lethu liyalandela nomzwe enkosi umvoka chonqo u12 to 3 ke loyo nangu hlobusilo kalishozi okhona usiphathele indaba zokubumbana kwele 12 angithi nje mlaleli kuwe namhlanje ungayeki ukuthandaza ayinqabe nawe inkosi.
1: Izamba phambili kuleli horikhosathi xwayisa abashayeli noma ke abagibeli bamabhasi ngokuphazamiseka ungase kube khona ngenxa yesiteleka.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.

0: khona ehamba efuna abantu abakubazekile ukuthi baphumele ngaphandle bakwazi uzulwela amalengo lawo.
1: Okay.
0: Waphindwa sungula iDPSA lese ngiyonobhala ku deputy nobhala khona ku Dawosi.
1: Okay.
0: Ngokuthi sengasekho emhlabeni ngabuka ngathi cha ngeke ngivumele ukuthi ama disability aphinde abukeleke phansi ngoba asibukelwa phansi abantu abangakhubazekile. Nawo abantu abakhubazekile nabo bayaba nabo uqophololo basebenze kungathendeki. Ngethe nje cha ngiyasuka uma ngizolwela ilungu lomuntu okhulu ukubazekile khona to khona.
1: Usakhuluma ngamagalelo akhe lana ke umnumzane la uSipho Mdletshe usho ukuthi ye umuntu okhubazekile phuma phandle. Kodwa ngiyathanda futhi la ukuthi usifundise nomlaleli ngoba beyogcina kwesinye isikhathi nakuthe kwemithombo ezokwazisa abanye bathi hayi ku wrong ndaba ukuthi abantu abakhubazekile kuze kuthiwa abantu abaphila nokukhubazeka. Useducate kule ndawo.
0: Ayi asiphili nokukhubazeka sidlela medication.
1: Yeah.
0: Into oyidlela medication uphila nayo.
1: Right.
0: Sina sikhubazekile nje.
1: Okay.
0: And asidabukisi. Mina ngishadile ngishade sengikhubazekile futhi. Ungithokozisa kakhulu ngishade sengihleli phansi. Futhi ayikho into adengayenzi engenziwa umuntu owumakoti ongakhubazekile. Ngikwenza konke nje.
1: Okay. Ungashara nathi mhlawumbe ukuthi kufika kanjani ngoba ngizwa ubalulala ukuthi ubuso khubazekile.
0: Ngiqale ngangakhubazeki.
1: Okay.
0: Ngakhubazeke mini nje. Ngiqale ngangayamukeli disability ngoba into engithole emini kodwa ngokufundiseka nge disability nomndeni ukungamukeli. I support yomndeni ngisize kakhulu.
1: Okay.
0: Ukuthi cha ungumuntu nawe kwasiza nami ngaphumela ngaphandle. Ngithe mangiphumela ngaphandle ngabona abantu abakhubazekile bayayilwa lento. Mase ngitholana no official omkhulu Sipho Mdletshe ngavela ngaphuyela uyithemba kakhulu ukuthi cha safanele ngilwe ngize ngime ngekhanda ngilwele umuntu okhubazekile.
1: Oh yeah. So uthi iqhaza kakhulu elingabanjwa imindeni.
0: Yes.
1: Imiphakathi.
0: Iyabona umndeni uwona obamba iqhaza kakhulu uwona obulala i disability imindeni. Umndeni once wafaka ikhanda lakho ukuthi wena ukhubazekile awuyinto nayo lutho umuntu uyaphela lapho i hope. Uthi
1: okay.
0: Angiseke into ayothi wena so into yokuhlala endlini ugade la ekhaya sihamba thina noma thiwa kuyenkonzweni ngamasonto akuthiwa ngekaye ukhubazekile uzothathwa ubani uzokwenza njani kodwa once namnika ithemba ugcina sezihambela yedwa umuntu eseziphilele sezenza yonke into ngoba ngithande kakhulu into eyenziwa uSipho Mdletshe uhambe wahamba wathi cha usedrivelwe kakhulu nabantu abanye badlale ngaye banze wathi cha ake ngisungule i-company ezokwenza ukuthi umuntu okhubazekile akwazi ukuzidrivela yena self.
1: Yeah.
0: Wayibonisa ngaye lento ayidrive wasesabalalisa umhlaba wonke abantu bayidrivela namhlanje through uSipho Mdletshe.
1: Kumleka kanjani umuntu okhubazekile uphuma phandle kunhlalendlini
0: kumlekela kakhulu kunokuvula ingqondo angithi khona nama project kuyangidabukisa ke lama project sesebenza ngendlela wrong ikona ngisazokulandelela ngize ngiwe phansi kunama project abantu abakhubazekile aphumayo agcina se abuse abantu abangakhubazekile. Yonto bexaphazwa abantu abakhubazekile ngoba besebenzisa imfuno zabo ngomuntu okhubazekile. Bathula abantu abakhubazekile ngoba abazi bazobikaphi.
1: Okay.
0: Ukuthi okay uma sixaphazeka kanje sobikaphi. Ngase ngimina ngiyavolunteer ukuthi mina ngizolwa ngize ngiyofika khona eParliament ngichaza ukuthi nathi sinelungelo simele ukuthi sikhulu siwalwele amalungelo ethu.
1: Khona nomehluko kumalungelo abantu sithi leli ilungelo lomuntu okhubazekile. Leli lungelo nje lami nje general ithini into la
0: likhona umehluko phathwe ilungelo lami nje.
1: Yeah.
0: Ake ngisho nje ilungelo lami mina ilungelo lami angifuni ukuphathelwa imali ilungelo lami futhi angifuni ukuthathelwa isinqomo ngibonise nje ukuthi hayi ungenza kanje kodwa ungasho ukuthi hayi urongi nako right okwami ilungelo lami lelo kodwa ilungelo lithi njonto umuntu okhubazekile liningi futhi basebenzisi.
1: Yeah.
0: Endawo yabana ngihlala khona.
1: Yeah.
0: Unfortunately ukuthi ngikhona nami kodwa abalisebenzisi amanzi abasiletheli amanzi ivatelikani memgaqweni umuntu okhubazekile still akanakekekeli umanzi wabuke ephela phambi kwakho ungazonze njani umuntu okhubazekile.
1: Do you think khona kusasele na kubase magunyeni
0: kuningi
1: ulahlekeshi
0: yabona ilahleke la kuthi bonke abantu ba selfish umuntu usenendaba nempilo yakho ukuthi okay uma ku write mina nomndeni wami omunye umuntu anginandaba naye yonto kumina ifana nenhlamba kakhulukazi aningizwe kahle moyeni angiwagxeka ama counselor wafana khona ngcono khona bedayo angena indaba tututu nomuntu okhubazile ngoba bayazi ukuthi umuntu okhubazile

0: abakhubazekile abaningi bayasebenza abantu abakhubazekile banezinkampani ilonto nje iyangijabulisa into engayithanda ukuthi inkampani nenkampani ingabi nawo umuntu okhubazekile
1: right
0: uyabona lo 5% esunikiwa mncane kumele ikhuphuke i-percent lokuthi umuntu abe khona endaweni isikhungo nesikhungo makube khona umuntu okhubazekile ngoba nathi siyayifuna imisebenzi i-grant nje ayenzi lutho bafundile abantu abakhubazekile
1: right
0: bafundile kodwa umsebenzi abanye abakayitholi besicela nathi uhulumeni sangena aqikelele ukuthi isikhungo nesikhungo makabe khona umuntu okhubazekile
1: ikhulu kakhulu nawe le usakhuluma nangawa ama workplace amanye thotha amanye ama office hotel team mhlawumbe indlela zokungena khona akuhambi kahle kuyantwela ezantsi ukulungisa lezo inkinga
0: eyi kuyantwela kodwa ngikhona mina uma ngifike ngaqukulwa nje ngiyabathethisa angifuni nje uqukulwa angiyona inyama ngumuntu ngifuna ukuyingenela ngijabule kabi la izinto omzansi ukuthi hayi ngiyingenelile nje nganyuka nge-lift ngisasancoma lapho singiyingenelile nje angiphathwanga nje ukuthi hayi simtatamise simqukule simenze njani ngibe umuntu nje nabo ofana naye usithombe seselele
1: madoda kulungileke isikhathi ku-27 minutes after one madoda nje sothola ke indaba keyifingqiwe so naye lana kuhlobisile umntu akashozi so ke la bazabe ke sinikeza zona ke indaba ezifingqiwe emsazweni wakhe izilomzansi u98.0fm sithizwa umehluko ubhalile lona ku WhatsApp line wathi ke njani sithombe ke mini bebade nje wesithombe ngizolwa ngize ngiyofika eParliament ngiyafisa ukuba seParliament kuyilungelo ke lami elami ke lithi ke yebo abetshaphi badala cause imali ngeyabo washo ushaka nibulala mina nje ngeke nelibuse liyobuswa ke izinkonjane siyabalwela but ke abangasicindezela angazi ke la abangiqonde ngqo ayi ngicabanga ukuthi idukile la anonymous mhlawumbe kule but ke ungakwazi kuyingena ke nawe mhlawumbe before nje ke nakhona ke sima phethelwe na ingqoqo ke yethu le kungakanani okwenziwayo wena umphakathi nemindeni ukuvikela amalungelo abantu abakhubazekile nokufundiseka njena inselelo nezinto ezimpumelelo ngakwazi nokushare ke nathi nawe sine nombolo nje sesitudio.com u0604807164 kanti kwalo ku WhatsApp line yethu u0638208448 kanti ke nombolo leka noma ngithi lapha ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM ila khona ke si live khona hlezi naye lana ke u Msisi khanyisile ke Mdletshe ongusihlalo ke lawayo la disability right action group esikhuluma ke naye nangaso ke lesisikhathi sibhekene nasesikhathini sokhetho lo hulumeni basekhaya njengamanje njena iphakana nani makubhekwe into nethinta noma elections
0: yabanja kuzofotwa nje hayi bahambele ezindlini bethi bacela ukubhalisela abantu khona ikhona iqembi AAC engicelile ukuthi ngibe phansi kwayo ukuthi ngikhulume nabantu abakhubazekile ngivumile ingithe ngithande kuyona isebenzisana kakhulu nomuntu okhubazekile yathi lungelo yathembisa umuntu okhubazekile izolwa iziginqike phansi ukuthi umuntu okhubazekile naba umuntu yabo nje manje umuntu okhubazekile uma ezobhalisa lubhalisela endlini mezovotisa uzovotisa endlini once kwaphela lokho abasamazi umuntu okhubazekile abasazi nokuthi nje ubani
1: Mhlambe azogcina nomnye sethi mhlambe inhlangano isizithola si affiliated nepolitik
0: kukhona kuba affecteka kakhulu ngoba bona mase besibavotelile thina abe besasibuya besasinaka thina abe besasinaka abaqiniseki ukuthi umuntu okhubazekile ngesikhathi ngilwa ngangilwa na umuntu okhubazekile ngevoti lakhe so manje kusukela manje ngizoqala ngibheke khona ukuthi khona ukuthi ugcilisekile nongakhubazekile ugcilisekile nokhubazekile
1: So thola ke indaba ke sifingqiwe ke lana ke sokhama nxa kwalo kihora nohlobisile kwashows ke la uzobe sinikeza zona ngemvoka lapho sobe sesithila ke nje amanye kamaphuzu ke naye la uMessis khanyisile ke Mdletshe uyakwazi ke nawe lana kombona ke la kakhulukazi ke kwi Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM njoba ke si live ke nakhona sikhuluma nje nangazo ke inselelo kodwa ke balila kona phela la ukuthi cha ukudabukisa lutho libaziwe impela nabo bangabantu uqobo ke lwakhona ke lana ke safuneka kula ukuthi ke silindele lana kuhlobisile kumntu shows ke uma ngabe ke sibuya ke ngapha
2: sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebathi
1: sihlezinaye lana ke iphini likamholi ke weqembu le Democratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal umnumzane ke la uSthembiso wakwangema mina kodwa le nto le ukuthi lamaqembu ezepolitika alapha kulweni anawo le nto uthi nangu ngongosho wethu umnyango nje sifethe ungabe sesikade ngumlulu

0: amuya abantu msakazi wami.
1: Oh yeah.
0: So am ngiyabasiza abantu abaningi.
1: Okay.
0: Kwanza makhona labanye okuthatha isikhathi besizakale ngenxa.
1: Mhm.
0: Yokuzalelwa emndenini obunenhliziyo ezimbi.
1: Mhm.
0: So am kunabantu abazalwa emndenini enhliziyo ezimbi la
1: yini. Yeah, yeah.
0: Kunawanzana laba abahamba emhlabeni ethi noma kwakuthatha inkomo yemsamu thatha imbuzi yemsamu ethi ngeze imnikeze lenhlanhla engaka mina ngahamba igama labo lingcoli emhlabeni ngithukwa ingane yakwethu ingibiza ngumthakathi ethi ukuthi ngeke ngize ngikwazi banikeza mina lenhlanhla engaka ngoba mina ngahamba mina nginyangenelani nengane yakwethu sancela ibele lodwa
1: yo.
0: So lami inkinga zemindeni zihlukile.
1: Mhm.
0: Inkinga zemanje nasethanda ukuthi zibe more.
1: Mhm.
0: Kuba nzima msazwami.
1: Yeah.
0: Yabuza amasulunguze ngembobo kaKhiye. Noma ukubuza nje umuntu icela ukubuza nakini njani uzwana noba ningane zandawo ngisho.
1: Yeah.
0: Ubuze komuntu ninjani kini noba ningane zandawo. Hey msazwami.
1: Mhm.
0: Angazi konakele kuphi. Angazi zamuntu bashona phi ubuntu. Angazi lashona phi uzwelo.
1: Yeah.
0: Kuqanza uma ukwazi ukuthi uhamba uyonana. Uyalazi lo gama sezwa.
1: Ehhe, awu.
0: Uhamba uyonana lapha ya.
1: Ngalala ungadleni.
0: Sana uqali wawukwazi uhamba uyobolekana na imali. Omanza make kusisele ngemfuyo ethi nako ba uyabothi yena unenkomo nenqwa ekusisele usungakubonza mloko manje
1: ngathi mayiphelele
0: umsazi wami kwamanje uma kufika umuntu ethi uzoboleka imali uswa madolo nzima ngendlela sobuphele ngayo ubuntu kubantu
1: singaba le kuthi nokuthi mhlambe kuyenzeka mhlambe noma challenges nagiyana lo suka mhlambe futhi alekelelwa naye uqobolo waphela ubuntu
0: sazwami khona ofike ezoyifuna imali ezokwazi ukukhokhela kodwa ngenxa ukuthi sokwaphela ubuntu konza umuntu okumthatha uthi uzongibambe lemsebenzini bangisaye living
1: yo
0: uthi fama ubuye sekuphela ubuntu sesizathi ungagxoshwa wena ukuze kuqhubeke ethi hayi inkosi izongixolela
1: hey madodana
0: nami sengibona nathi ngiyithuba leni
1: kange inkosi
0: obizwa wami ethi imali yakhe ethi zokunikeza leyo madlana hawo
1: seyancipha manje seyifaka isikhalini
0: so lami so kwaphela ubuntu kubantu. Yebo nami ngisasebenza njengayinyanga. Yebo nami ngisenza show ukuthi bithami ngiphelise yonke.
1: Yes.
0: Kodwa ngicela abantu bandle ukuthi bazi ukuthi kunabantu abahamba kaSkwini noBhoko asebephumelele.
1: Right.
0: Kunabantu abahamba sokho sokwaphela 10 years. Imabe qale bona mhlawumbe onyaka odlule ukuphumelela. Yindaba na ukuba nzima kumsamo. Ngoba bona makuthiwa izingane zandawonye.
1: Yeah.
0: Kwakuthi makushoniwe. Zanceli be thoti ayingeni lena yapha la kamfo wabo. Ayingeni lapha la kwasisiwayo kodwa zakhula ndawonye zanquba esiswini esisodwa. Akubhekeke kumjani ke uma subheka manje.
1: Kodwa bradokotela ukhanyisela umuntu ukuthi usabathe uyahamba ukhala ngomsamo wakubo ongcolile. Kuyini lokho nokuthi nisiza kanjani kwaSkwini noBhoko?
0: Sami ngeke ngicela kubantu ukuthi ake bebe nokubekezela labantu abafika kwaSkwini noBhoko ngoba sami kuyenzeka ngokuhamba kwakho kwaSkwini noBhoko.
1: Yeah.
0: Ngithi mina ngicela siqale phansi kufoundation.
1: Okay.
0: Ngoba mhlawumbe kuba nzima ukuthi ngivele nginikeze umuntu wenhlanhla singavanga sesihlole.
1: Oh yeah.
0: Sami ukuhlola ikhono ukukwazi ukungibulela ukuthi wena njengoba uqaeka ngako nakele kuphi njengoba wena imali uyithola udivele iphende zandle ngabe konekela kuphi njengoba wena nicabana njalo nombama wekhaya noma nobaba wekhaya ngabe konakele kuphi njengoba abantu bengakufuni kanje ngapha yile bangothi wena ugcina ungasakwazi noma uthi ulele ebusuku yaphupha sabukhona ukuthi umuntu mina ngiphuphe mina.
1: Yey.
0: Ngizwa mina ngiyaphupha mina ngikhuluma nabadala. Kodwa enza bethu umuntu angikaze nje ngize ngiphuphe ngikhuluma nokhulu wami. Angikaze umama oyindlela engithanda ngayo umama wami.

0: Right, esikhathi-ke manje nangishegalelunye imzezo manje lishayile lunakihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Ngiwuthembisile-ke la ukuthi after two sikhuluma-ke nabo la abakwasikhwili nobhoko. Soke la uDr Mbidlike uyena-ke la oziphethe iy'ndaba lezi zabakwasikhwili nobhoko, zayizwa-ke nemikhiqizo la azobeke eyithinta ehlukahlukene. Nawe khona engahle-ke ikuthinte ngasekugcineni sokwenza isiqiniseko sokuthi la uphuma mpela ishile emniningwane ke la ikakhulu azikwaziwe la ukuthi ke ukuxhumane ngayo naye. Right, dokotela, asikubingelele sikwamukele ohlelweni.
1: Ngibingelele emsakazi wami, ngiphinde ngibingelele bonke abalaleli bezwi lomzansi.
0: Mara uyathetha?
1: Mara
0: ngeledlule ngiyakhumbula ngathi wawuthetha.
1: Msakazi wami,
0: ya so mangisho njalo-ke kusho ukuthi ke usuke i-Gauteng la ubuya khona.
1: Sala mingi suka khona eGoli kwamtsana sengibe ngishaya uvalo manje.
0: Yeah.
1: Saba ngendlela ukugcwala ngayo eGoli. Nangendlela abantu. Emsama isikhathi sami sincane kakhulu eGoli. Sizogcina mase ngixela kakhulu khona.
0: Right.
1: Abalaleli bezomzansi ngicela abantu bengixolele nami ngiphoqwa isona isimo sokuthi sizogcina sisebenzela kakhulu eGoli. Kodwa owahlala phansi umzamo wathi dehla.
0: Ya.
1: Inti seseduzane naye.
0: Mhm.
1: Thiwa isuka muva.
0: Right.
1: Likhonwa izakila.
0: Ya.
1: Sazami ngibonga uNkulunkulu namadlozi akithi ukuthi imithe engihlanganisayo.
0: Right.
1: Isaba siza abantu.
0: Mhm.
1: Kola ngicela baza abantu ngendlela abandla asebe believe ngayo kumina.
0: Mhm.
1: Abakangithembi kuze kweqe.
0: Right.
1: Ngoba nami ngiyi dalwa sikaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu lamadlozi akithi abanikeze mina lamandla enginawo. Kodwa ngizamfaka wazi ukuthi
0: yeah
1: isho esibhedlela ey'bhedlela lezi ey'biza oselagasini ontabeni.
0: Okay.
1: Umuntu uyaye gula khona private le kukhishwa imali osista 100,000 efike kushona umuntu.
0: Yeah.
1: Sambaningi abantu abakholwayo abebetshela indlela abakholwa ngayo bacela balibona izulu kanti cha akusibona bonke abayokholwa bawukwazi ukuthi umbona ongalibonwayo. Nakumina msazi wami akusibona bonke abantu abawufika kumina kasikhweni nobhoka abawosizakala njengalaba sebehamba ngey'moto. Samnandi sengiqhatha nabantu.
0: Okay.
1: Ethi umuntu baba wakwazi kanjani ukumsiza lo nangu useshadile nangu senomuzi wakho nangu senemoto mina ntanami ithi bekezela kuyogcina kwela kulungile ngoba kuhlukeni mfa

0: ngibhajiwe. Ezulu futhi ukuthi qhu wama. Angihlileli sithombe kodwa owami ndimbone ukuthi mhlawumbe ngaba ngconywana mhlawumbe umphefu bekuphulukane kunalento le eyenzakele. Kodwa-ke eyi umketho usuyobona indawo yawo nanokubheka kwawo.
1: Siyabonga.
0: Ngibonga pastonde ngihlele nge-transport.
1: Baba. Shimi nambele imizuzu manje ngaphamba kubumbane lona-ke ihora esingakuna ihora-ke la lesithathu kwentambama emsazweni wakhe ezilomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Okay.
2: Teta nosawuti sifuna ukusebenza.
1: Ngo-3 kontombe semabomvweni njani nohlelo sigeqa amagula drive show. Right? Siphethe uhlelo kwela thini kusasa lethu. Sawubona.
3: Amafanisi namadaniso into yinto.
1: Uyaphela?
3: Ngiyaphela sihlalo njani wena?
1: Siyaphela nathi.
3: Sihlalo ngumzulu kanofenke ngisemkhazeni mbiyelela nabalaleli bezomzansi 98.0.
1: Ba.
3: Sihlalo ngithule la ngibhophola izinto ukuthi iyasiza ikhomishana kaMadlanga. Isize ukuthi sazi ukuthi izwe lethu lisengcupheni kangakanani ngakwezo ngokwezomthetho nokuthi sazi ukuthi just lesikhala ngomthetho ukuthi engathi unamehlo khona obani nobani obenzelayo obenzelelayo obani obenzwe namhlanje sesiyabona lento ebekade sasikhuluma ngayo iyiyona muthi uyabuka namhlanje i-deck mina bengingayazi sengiyaze ngenxa yale khomishana kaMadlanga engithemba ukuthi-ke njengoba seqalile nje amahlathi esha engathi angasho amahlathi ngoba egcini kosuku imali yethu le njeabakhokhi se
1: ngone wemgone hayi wemgone ushonaphi ahe wemshumayeli wenkosi. Hayi la vela pupha. Hayi mshumayeli wamaye. Hayi akuvumanga. Omubi unqabile. Kusasa lethu.
4: Sawuyaphila.
1: Siphile njani?
4: Hayi asiphile mfowethu.
1: Ba.
4: Ngicela ukuba u-anonymous.
1: Anonymous.
4: Eish, wenzethu ukuthi into uma ngabe ibuhlungu, isuke ibuhlungu mfowethu. Uma ngabe kuthiwa ubebaleka nomfowethu we-truck obehamba nge-truck lelamani besingekho isidingo sokuthi kumele ashayise umuntu bekumele kubaleke yena hhayi ukuthi ashayise umuntu abulale umuntu ngoba ma uthi wayibheka mfowethu uma uyibukisise kahle layo nto kulapha kwividiyo lo muntu umshaye eseseceleni kwemigwaqo eseseceleni wazwayo maphe kwakhe waza ngathi uyahlehla waphinde wasuka wahamba phezu kwakhe ngalawa ngemuva etothi ibuhlungu leya nto leyana yabo ibuhlungu nje futhi angazi ukuthi uma ngingathiwa kayoxolisa uyoxolisa thini ezweni lilonke um liphelele le nto ayenzile mhlawumpe kuyena kuyoba isithombe esinjani mhla ebuka le vidiyo yento ayenzile umndeni iy'ngane zakhe loya muntu uma yeney'ngane ziyothini izwe liyothini ngoba ihlukumezile le nto mfowethu ihlukumeze kakhulu bese ngibuya ngiza kulokhu
1: sina umkhuba okwehla ngalo esigibele ngalo mfowethu ukuze sinikezele omunye.
4: Okay,
1: siyabonga kakhulu.
2: Teta nosawuti sifuna ukusebenza.
1: Sibheke kuyena u-3 o'clock uhlele ikusasa lethu abalaleli bakhulumayo nake imbono keyabo nabo ongazi izindaba. Sawubona.
5: Awu sawubona phokashot invasion uyaphela.
1: Siyaphila njani nena?
5: Oy, hayi washo lo uhlele. Hayi umthethanda bungaphakathi.
1: Thethanda.
5: Bathonga. Uyazi mfethu ngiyafisa ukwazi ukuthi le nkulumo evezwe uMama Madlamini Zuma ukuthi uMbalula wathola kanjani lesikhundla sokuba u-SG ngalezi imali ekuthiwa wayekade wayekade ekhipha lapha ngibuzathombele la umuzwa mfathi owodwa ukuthi zingaki vele gambushe izinto ezenzeka lapha ku-NC ngandlela mnyama njengoba nje umama Zuma eseveze ukuthi njengoba nje umbalula ekulesikhulu kahle wasebenzisa

0: emhlabeni ngayo. Ebambovu ikhona into engiyibukayo mina. Kunamahlazo enziwe kungathi thi a right. Ubona manje uma ngathiwa ngomuntu onofuthi i-748 ukhulelwe kuba ihlazo lelo. Kodwa ingane no-16 years kwenziwa ngathi kuyakhuza noma kuyakhuza umhlola kanti cha. Enye into futhi esishiyile singavele kuthi nama-system engavumelani nge-culture yethu njengamaNguni safuna ukuphila impilo yabantu. Yiloo nto lesisuke thina ey'mpandeni zethu. Isihlahla mangumane eyakhula sikhona ngakeni sirimane sihlele empandeni safuna emhlabathini ngoba siyazi ukuthi ukuphila kwazo kubuke emhlabathini. Nenkunzi ekhaya nerimane iy'nkunzi. Abantu besifazane sebabhila ukuthi fanele bavuke bayosebenza. Iy'ngane zamantombazane zonakeka abubani. Abekho abantu ababehind lezo ngane zamantombazane. Yingakho isimanje nje ngiyabonga amancubana.
1: Ngibingelele uSipho ezweni loMzansi. Umsomi lokhulumayo. Yabona uSisi oyi-FF kadela lapho. Ngithanda i-energy yakhe, kodwa le energy yakhe engathi ayikhona hayi. Usendaweni engafanele. Uyabona mangabe sasakhuluma kanje abantu bokufika beprotect abantu bokufika bebahlahla abantu balabo abahluphe ngalolu hlobo. Kodwa sibe safuna amavoti abo. Hayi. Angathi impela ayikhona. Angathi baba hayi njoba nisho ukuthi ngikhali energy yawo yakhe angiboni kahle kwi-FF yabona uma imayitho lomhlanga yi lamakhansela amathathu ngikubonge lokho mhlawumbe akaboni mhlawumbe cala kuyadlala indaba kunokufika yabona bese akhuluma lohlo bakhuluma nje nomholi wabo hayi mfowethu hayi hayi khona mfowethu akuzalwa phela kulahlambe lo ngokufela kodwa nje hayi angiboni kahle impela hayi bayikhiphile nje kubantu nje out yabonga mfowethu mlakamasho.
2: Ngibingelele mangubani ezinto mzansi. Zazanzima iy'ndaba. Kanombalula abahleli nje ukuba onobhala kanti bakhipha imali bethe bethenga iy'khundla noRamaphosa. Ngabe bengakwazi ukumkhipha nje bemvikela. Kwabazi yonke into yabo iwubukhoshosha iyathengwa nje iwubutsotsi. Ngoba amavoti labantu ntshontshe MK bawazi kahle nale mgulukudu yakhe eboshwayo leyo yonke leyo mahlala yonke le mgulukudu yakho uRamaphosa noMbalula bayazi ngamavoti e-MK laba bantu ngendlela bebengafuni ukuphuma emandleni bebona uma kuphuma i-ANC liphelile iparish njengoba liphela-ke manje kwakuzoba ngcono liphele bephumile kunganakeki manje liphela nje beye emajele kunzima. Siyabonga-ke mama wesizwe mama ongancithezi mama Nkosazana Dlamini Zuma. Siyabonga ma. Kwaza njalo.
3: Hayi, siyabonga mangubani, siyabonga. Hayi mfowethu,

0: bantu kojonjo kodwa ke ayadayiswa futhi ke abanankinga nje naloko ngibonge ke Thabani Zungu emhlasini everly alright nangomnye baleyo kwakhona sibawuthini msasazi emsakazweni ngibulise mameleke uliphete kakuhle uhlelo olwako umnandi siyabonga sithi enkosi siyayivuya right asibheke ngapha futhi lecala sifumana bani sizoyemncabeni ku 0604807164 sawubona mthwesi mina angithike ngicela siyeni kovota sizwakalise izwi lethu abalali okay ababhalile mboniswa Elias Maphumulo endwedwe obaleyo ke uthi kuyovotwa chin awanye wangena nawe masikuthabathe enqubeni molweni ekhaya sikhona baba kunjani
1: ngiyaphila kwethu kuyaphila iforena kwethu
0: iforena madoda fa ayishiyanga ibhasi iforena okay sobe siyixoxene ilanga le yeke hayi noma ezakho zisemthethweni vele baba jobe
1: ya mthwethu no mfethu olami lula kulo bhuti lo ushonile mfowethu uyabona mfowethu ukushona kanje kubuhlungu kakhulu ngoba uyabona lowa muntu ushone ubefuna manje njengathi sonke sifuna manje kodwa ke manje uyabona ukwenzeka kwalento mfowethu ibe inkinga kakhulu futhi uma ngibuka lento uyabona uze nje umuntu o wrong la udriver we truck udriver we truck uma ukuthi akavumelani nomuntu oyedwa obemhambisela amazwi kungabe lo muntu usindile ngoba bavumelene wathenewa waxolela ukuthi kufe umuntu yabo uyabona ke leyo nto ukuthi ukufa komuntu kuyinto eyinothing kumuntu uyabona uma sekuthi usefuna imali yabo ngicabanga ukuthi i-truck esebenzela umphakathi hayi ukuthi i-truck esebenzela lowo muntu ebemlethela amazwi lawa amazwi bekufanele ukuthi atholwe wona wonke lowa muntu ngoba laba bantu laba yana abebekhona lapha yana bebelinde wona la amazwi lawo yena wabona ukuthi akathathe la mazwi ayo benefitise sabani lo wayana ozokhokha imali ekubeni amazwi ebengadayiswa eSouth Africa yibona so kubuhlungu kakhulu mfowethu ngendlela mfowethu lowa muntu ashone ngayo kubuhlungu uyabona nje angiphatheke nje uyabona njengoba kubuhlungu ukuthina mina kubuhlungu angimazi kodwa ngaphi kumuntu omaziyo mfowethu ukuthi lo muntu umuntu ebengixoxa naye umuntu ebengihleka naye umuntu engumgcinisweni ngikhuluma naye ntambama all emini ngiyathola lo muntu akasekho emhlabeni ngaphi kulo muntu owakubo othi ingane yami ngivuke nayo la kodwa manje asekho lo muntu la emhlabeni ngenxa yamanzi uyabona le ndaba yokudayiswa ngamanzi mfowethu ngibona engathi iyinkinga kakhulu ngoba ukudayiswa kwamanzi mfowethu angicabangi ukuthi umuntu udayisa amanzi kuze kufike ekheni kuze kufe umuntu ngempela ngoba naku nje udingwa imali ngeke mfowethu uyabona angazi mfowethu ukuthi kanjani uyabona lapha even lapha ngasekhaya ngasekhaya mfowethu amanzi awekho kuyinto nje angazi ukuthi ngathi kukanjani makuthi uma ngabe ke kusekhona nabantu esebegcina sebephulukelana nempilo yabo ngenxa yamazwi engathi akuselona iqiniso lelo ngoba ngiyacabanga ukuthi abantu abazovotela labantu abafuna njengamanje bafuna ukuthi bavotelwe kodwa manje uvotelwa kwabo abayibheki le ndaba yamazwi abayibheki le ndaba ukuthi laba bantu abavotayo abantu abawadingayo la mazwi kodwa bangawatholi abantu abafayo la bantu befa futhi befa bengawatholi la manzi bezama ukuwathola kodwa bebancisha amanzi uyabona lonto inkinga kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu mfowethu angazi ukuthi into

0: ठेवा कोत्या बोतू आय एंगा ठाय एंगा ठिबाय सादा फेगाम तो चुंबो लेंगा ठाय एंगा ठि से गु वेस
1: ngosijobe masebola lakhulu datha kwizi lomzantsi olifumana kuhle kakhulu nale 8.0 ilishumi elinanye imizuzu eseleyo bakubethe phaa intsimbi yesibhozo masikuthabathe enkqubeni molweni ekhaya okwizi lomzantsi siyakubulisa molo
2: ekhaya
1: baba sicinekile singeza kwena baba nje
2: yebo ukhuluma nosiyana
1: yini budisi yase kamkelo hlelo indalo lakho ithuba
2: yebo esakhala nje baba uDobe eyi indaba yamanzi yaxaka iyaxaka impela ngizwele ntambama nje yohlelo emntukana sihle kukhona nowe EFF naye ikhuluma indaba yawo amanzi kodwa into engididile naye uthe ngakazindisile manje ngiyaxakela asuke velaphi la basuke khuma abuya
1: phuseni
2: ya enye into engididayo bakumsesi kusengike ngize laba abasithethe manje kungabe mhlambe abe-MK abaphethe angathi ngabe abe-NC angathi ngabe abenkatha
1: ngabe i-GNU
2: ngabe i-GNU angazi ba ophethe ithe manje bangase ngibuze ukuthi bayophesa i-segment ngeke ngize ngisho kodwa bakhala ngokuthi khona ababulale ingqalasizini into abayivikela ngayo manje bathi hayi khona abenza le nto ngesibongo ngithuke-ke ngoba kade kwasaphethe la besikhala ngabo ukuthi badla imali ngamathenda akekho owayekadesh ukuthi hhayi mhlawumbe la bantu siyabahlukela khona abantu abeza beke ngesibono ukuthi why manje bese sekuphethe la besebephethe bese kuthiwa hhayi yinto eyenziwa ngesibono nje ngesikhathi amanzi ephela usaphethe la bebephethe bodwa sasikhala ngamanzi sithi hhayi ngelisiqembu eliphethe lidla imali ngamathenda why for manje bese siphethe laba abaphethe angazi obani kodwa manje asisahle ukuthi laba abaphethe manje badla imali ngamathenda sesiyabancoma manje uma ngabe bethenga iy'moto zamanzi sishaya izandla sithi kuhle kodwa kulaba la ababephethe esiqalele uma ngabe babesitshela ukuthi ngiyakhumbula imeya ukhawunti ethi kuthenga iy'moto siwamgxela sonke sathi lo muntu ngabe ukhanda amapayipi lawa athi afile amaze aphume empompeni waye ethenga amatraki bafuna ukudla imali kodwa manje asisahlwa loko manje makuthengwa amatraki manje sesishaya izandla siphi kuhle yabona sekuvala bakumsesi ungafunda ube unjiniyela ufunde ube i-technician uhlakaniphe bakumsesi kodwa uma ngabe ungenayo imoto yokwenza le nto ekuthiwa i-fault finding ukuba kwakho i-technician akuzokusiza ungenalo ihlo lokubona into eyinkinga ukuthi nansi inkinga la yabona so ngaso sonke isikhathi-ke uzothi ubiza kuthiwa uzolungisa kwenze izinto ey'ronke ngoba awunalo ihlo lokubuka ukuthi ikuphi inkinga so ngibona engazuthi iningi lethu sigudi sihlakaniphile angisho ukuthi abahlakaniphile abantu kodwa sinalo leli lihlo lokubona into eyinkinga ukuthi kahle kahle into esilimazayo nabo yingako abanye ubenza manje sebethi kwakungcono nobandlululo kobandlululo noma lo angifisa kancane thatha ayengekho amanzi mina la engakhulela khona wawungekho ugesi kwaphela ubandlululo labantu abangena bayafaka amanzi bayafaka ugesi kumanje endaweni ekuthethwe labantu esizibona ababenza ubandlululo ekhethweni-ke ngiye bake bakhale bathi ningcono lina le ngeke udlale la ubandlululo la ludla umuntu angisho into endala ngisho into nje kodwa futhi khona abasitshele ukuthi ubandlululo alusekho abakudala ababenga ubandlululo ake sibe nahle lokubona into eyinkinga khona izokwazi sombulule inkinga zethu. Ngiyabonga babuso.
1: Enkosi se, siyabulela kakhulu. Right, qube gamalayo. Sithi Mzansi Talks.

0: Siyobheka phaka insimbi yethoba ngalixesha inkosi kakhulu Sebulela uba ube yinxalenye yenkqubo nawe ngalixesha nokubambisana nje kakuhle Sebulela molonekhaya Sebulela sikhona sikhona kunjani tata
1: siyaphila siyaphila mhlazi omhle
0: baba
1: ukhuluma nethaba ngithathe iminithi nje ngenxa yokusemva kwami
0: babuthaba
1: ngelisikhathi sakusekho amen
0: siyabonga
1: ngibuka le gabani lwase-17 ngicathi sekuyarotha la kudikile khona ikhansela le-ANC ngicabanga ukuthi ngoba kuthiwa lo muntu emjubulile ube hlezi ikhansela libasiza bonke abantu kwaze wangena kwasekuzokala kukhuma isibhalo angazi ngenzeka kanjani ukuthi umuntu adubule umuntu ungabi khona umbonayo emazini ubali lonke lonto sinenkinga-ke la siwumphakathi sabantu ukuthi ma kwenzeka izinto sithule singakwazi ukusho ukuthi ubani owenza ukuthi ushone ngapha kwenzekani kwenzekani uyayenza into umuntu angatholakali azatholwa amaphoyisa kodwa umphakathi ukhona asizame ukusenzisana nomphakathi ngendlela nje izinto ezibona zenzeka ngayo umuntu uyabanjwa inkunzi abantu bekhona umphakathi ukhona ngelinye ilanga la kunomuntu owamele ngendlela esingekho right ngayo siwumphakathi asuke umuntu ahlukumeze umuntu simbhekile sikhona sonke yabo kube nekhwaga nje kube nabantu abazazi ukuthi bamabhakolo bangenziwa lutho umphakathi ukhona bebuka bonke abantu ngiyafisa ukuthi sifane nomphakathi wamajuda namasulumane laphesheya ongeke uyibambe inkunzi kukhona umphakathi ongeke wenze into ye-wrong abantu bekhona bebhekile leyo nto nje ngiphatha kaphesheyas ukufaka umuntu nje kukhona abantu bekhona akukho right lokho kukhona into erong nangathi thina mphakathi iyabonga msef
0: phila tata enkosi kakhulu siyabonga sikhathi sakho tata enkosi tata siyabulela right asiqhubeke phambili sibheke uba ke sifumana abantu kwakhona phaa emnxebeni ku 0604807164 nakhona phaa kuwhatsapp sazobuyela khona bakhona baninzi bayangena siva mhlawumbi ngabe ke uthini ngapho kwelo cala enkqubeni siyakubulisa molonekha
2: kunjani baba umthwesi
0: baba sikhona inkosi nathi kunjani lo cala tata
2: sikhona my brother
0: baba
2: awu ngayizwa into ebuhlungu izolo ngiqeda ukukhuluma nawe la emsakazweni
0: kwenzekani
2: le video bengingafisi ukuyibona bengilalela abalaleli babekhuluma ngayo ye-truck yamanzi ngithi laphana hayi noma beku-TikTok inoba le zinto mina ngi-check-e nje ngiyidlwe hawu ngayibona iqala ngathi angisabe sengibuka wemthwezi ngathi uma ngihamba ngemoto mina noma qala uma ubothi ushaye isicoco wawubipha uyayizwa leyo nto ubipha ubothi waze wayenza into ebuhlungu ngendalo kankulunkulu hayi bo hayi mfowethu hayi konakele mthwezi uyazi ngathi mfowethu umuntu ulele uzovuka ngithi heyi ngaze ngaphupha umhlaba unje kanti cha into yangempela eyenzakalayo
0: Yeah.
2: Mthwesi siseyinhlungwini my brother. Siseyinhlungwini mfowethu and manje awusazi ukuthi izolamula bani. Ngibuka le nto nje, ngilalele kukhulunywa la. Ngase ngithi uyazi abe kumnandi ukukhuluma komuntu owazi both sides njengomtshali owaziyo kulamazwe ukuthi kunje. Uyabona le nto ayibekile ngala bantu wena mfowethu. Ibuhlungu uma uzwa ngempela ngoba kusho ukuthi le zinto esiyibuka la zenzeka kula amazwe le mpuqumpuqu yelizwe labo kusho ukuthi into ekhona. Leyanti buhlungu ma uyibuka ukuthi ngempela baphila kanjeyana la bantu kodwa inkinga mthwesi sebetholile ishansi yokuza la bazovula iy'tolo bese kuba njani mthwesi ukushonelwa yiy'ngane ngabo-ke la bantu kanti beze ngaliphi mthwesi uyayibona yona ibuhlungu ngempela leya nto namthwesi uyabona kodwa nje mfowethu ayi kunzima kunzima mthwesi kunzima ngempela mfowethu ngiyibukile leya vito ngathi wenkulunkulu wami kanti le nto yenzeka ngempela bese ke sengiyavala mthwesi dedele abanye futhi akufuni nokudonsa nami isikhathi eside uyabona uma ufuna ukubona ukuthi izwe ubani ozoliphatha la e-South Africa vula izwe lomzansi vula le siteshi ubuke ukuthi usithando sinalo eyini thina sisodwa uyambona yini uMK

0: zethu sibeke khona yonke espice delapse lapha ku West Street ku West Walk down the passage uye stolo nje sidayisa ispice samandi impela kodwa siphethe yonke into tonic for men bakhona into zokugcoba zikhona ngisho zo ikhombo yethu obusikhona blood circulation ikhona insipho tissue oil kuningi konke konke lokho sokuthola office kukhona lapha ispice delight kodwa nje ngomgqibelo na kanjani office uzobe operator kahle ingakho ngafuna ukuthi kusasa ngoba kusasa kube saphithizela sisazama ukuthi izinto zizibe ngononina kahle siya eSangro House e 5th floor e room 520 sizizwile isikhalo senu njoba denithi kukude ngale ku Queen Street abanye bebekhala ngokuthi bayaduka abanye bebeze basho bathina sijwayele indawo esobala la ku Smith Street Sangro House ngenhlanhla ke basamukela kahle basilungisela ke lelo hovisi elise 5th floor shotuba ungena nje ku lift ukupressa u 5 wehle mawehla nje lift yakho uthi right uye e 520 ika TF ke lapho laso sobe sinze khona kodwa kusasa ke sisaloda bazalwane sisaloda then ngomgqibelo na kanjani sobe operator sobe sifulile nawe ke uyakwazi ukuthi uzozitholela imikhiqizo yakho njengokujwayelekile njengoba kwenzeka siyabonga ukuthi nisibekezelele kulesi sikhathi nanokuthi ke ezinye izinto zibe zangishala on the way bekumele ngabe ngisivule liqala inyanga oh bakithi ke ungaplana wena uqede kodwa uNkulunkulu ukuplana ngendlela yakhe shuthi bebaze into izovuka ngalesi sikhathi right siyakwazi ukuthi ke sibuyise ngencomo nobufakazi musu uyisebenzisile imkhiqizo yethu ngoba ingamanzi nawo uthi inkolo yami ke ngiwasebenzisa amakhambi esintu amanzi lawa azongena emzimbeni arepela kunike ngakhona sengizokwazi nokwenza ke bofuna ukungibona uthi nje hayi mamdodo ngifuna ukubona wena qathatha seqo sakho ngizoba nama appointment nosuku engizokwazi sibona ngale kulela office kumnandi nje sizokwazi ukuthi sibonane okwamanje awuthathi nazi incomo nobufakazi abantu abasebesizakele ngemkhiqizo yethu
1: Sabona sisitoto njani ngokumbi akhila mbele kakhulu futhi no CF Max Pro ayi insizi kakhulu ayo ngalesikhathi ngiqala ukuthi ngisenkingeni kakhulu ngalithi nje ngifuna i-3CT ngithenge khona ngithi Kodwa inhliziyo yami vela iyitshela ukuthi uzokwazi ukudla. Ngisenkingeni ngilambile. Hayi. Ngabe ngayiphuza ngaqala ngayo. Mase ngiphuzile hayi. Ayitshela ukuthi nje ngizodla. Kwa vela ngiyazi ngokugunyeke vele. Yabo. Hayi lapheka ngapheka ngapheka pheka yaqeda. Sengijwa lapho. Ayilethi ngadla ke. Awema angikholwanga. Angikholwanga. Angikholwanga. Kuyigunyekela. Kuyigunyekela emphinjeni wami. Angikholwanga shona. Hayibo. Kaze ngaphuza ngisho i-drink. I-drink ngaphuza ngalongiphindelela i-drink. Kade bengasakwazi ukuphuza i-drink i-time nje lilodwa beningaqedeki bengivele ngivumbuka ilonda same time luthi ilonda sisi lutho ngalo ngiphindelela ngamaglasi ngamaglasi lutho kumanje nje ngiyadla ngiyayidlela kulala ngibona nje i-skin sami siyaqineka Ay ivele angisheshisela nje. Namlomo akahlala unelonda. Ngijabule ukuthi ngivekise ngoqebule ngenzeni yonke lonto. Ayikhoka lonto umlomo clean. Nje ayini rights sangifunqa mamanga. Kan yaqaleka angifunqa ngaqala ngxoya kancane asini ayibo. Osisubhala ukuthi thola iTF mouth spray ekubeni ngamuzo ethi Uvala ke ulo le detox azi mina ay angimlalele hayi nalonto lo yazi zingibona ushibo hayi ngimlalele ngithele njengoba uyayazi dayisho kodwa nje ay ngeke mina ngithembi ka kanti besimanga ifunda leto inawo zonke lezi ziphethe base ngibuka inawo zonke Asimna shuthi beyazi intayishoyo ke

0: Shumi na nimzuzu nga pamti kumbani hora le shumi numuvu kumsakazi izilo mzansi ku 98.0 FM. Siyabonga kakhulu kuprofessors uF Unzama, siyabonga kakhulu sithando sezulu. Uyabona ke njengamanje ngifisa bazothi mamdodo ngizofakaza ngimzwile mina bengilalela izwi. Sifuna bazofakaza ungalingisi nabantu abaye enkonzweni usuku nosuku. Kepha mawumbuzo umuntu ukuthi udleni umgodla wakhe uempt umgodla wakhe awukho into oyifunayo akunalutho nje unjalo kodwa uyaye esontweni namhlanje ke sifisa bathi mina mamdodo bengilalele 0604807164 noma uthi 0638208448 uya recorder lapho uthumele emva ukuthi ke seliwile izwi lanamhlanje 0604807164 ngoma yizo njengamanje ingoma eshake incandweni bathi ke Christ Ambassadors bathi ke ngizomethemba la ku 98.0 FM ulona lo mkeni nozowuzwayo 0604807164 nomuthi 0638208448 0638208448 umsakazi izilo mzansi ameni ekhaya usezweni sawubona 0604807164 umsakazo ulaleli izilo mzansi ku 98.0 FM. Amen.
1: Amen. Mamxaba njani?
0: Siyaphila njani nini?
1: Siyaphila umbambo la ngilathi kwa M.
0: Silaleli baba.
1: Hayi ngiyelizwile izwi ngiyabonga ukuthi seka ngizwe kulothini.
0: Amen.
1: Ngiyabonga kakhulu. Ngoba ngempela lithivi likaNkulunkulu lithivi likaNkulunkulu singalingisi lelizwe iguqulo ingqubo umuntu zethu.
0: Amen.
1: Lezintsha.
0: Amen. Siyakuzwa.
1: Amen. Bye.
0: 0604807164 12:11. Uyashaya nawe ufakaze. Siyakwamukela ezweni sawubona. Amen. Usezweni sawubona. Sihlabela mgama mangabe ke ngiya ngapha ngingacholi ngendlela yakhona ngizodlula ngiyobheka nako imiqhafazo ningangishayi ke isikhathi sami sikhomba ukuthi angenze ngale ndlela ukuze ngabe ikhona ozosala ngaphandle athi mamdodo ngarekhoda ngathumela kodwa wena wahlala ngapha sibe sikhona ngala senzele ukubalansisa bakithi isikhathi singashayi njengoba phela uyabona ukuthi sigijime on the spill futhi nalo selibheke kwelokugcina nje i-hour angithathi nangapha kuma VN khona soza ukuthi ke khamba kanjani. Amen ekhaya.
2: Kosho umsake manibusise.
0: Amen.
2: Ngiphakamisa ukubingelela umama uDodo. Ngibingelele abasakazi bonke bezulu eMzansi. Ngibingelele abagulayo abasezibhedlela ngokuhlukahlukana kwamahodi. Ngibingelele abasemajele ngokuhlukahlukana kwabo. Ngibingelele nabo bonke abalaleli bomsakazo wezwi lami leMzansi 98.0 FM. Nokho ke siyabonga ke bangcwele enkosini uNkulunkulu kulolu suku nje kuwusuku oluhle ngendlela esimangaliso empilweni zethu nokho ke bangcwele ngimthanda kakhulu uNkulunkulu lendaba mangilalela kahle izwi lenkosi livulwa ngifikelwa ithemba ngifikelwa ngamandla okumethemba uNkulunkulu ngifikelwa indlela yokumazi kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu muhle uyinqaba ngosuku lwenhlupheko lithi lizwi uyamazi uyabaza abaphephela kuye nokho ke bangcwele enkosini uNkulunkulu ke sinaleli thubakele ukuba singene noma sihlale kakhulu enkosini uNkulunkulu ngezikhathi zonke njengokusho kwezwi lenkosi nalifundwa. Siyazi ke bangcwele ukuthi uJesu uyindoda yamadoda, uyindoda enamandla, uyindoda ekwazi ukwenza konke kwenzeke ngomjalo. Ingakho nje sihleli kubelizwi izwi lenkosi lisinika ithemba

0: umzuzu libumbeni hora leshumi nomuvo 0604807164 siyakudumisa uyabona bekuthi njani kwale ngoma ngisakwamukela nawe la endlini zomsakazi usazofakaza malibonga ukuthi siyakudumisa ngalesi sikhathi 0604807164 noma urekhodi uthumele ka 0638208448 ngisavulelekile sise awanto okugcina okumnandi nje sisahamba sibheke ihoreni leshumi nambili siyakwamukela izwi sawubona
1: sawubona sis
0: amen
1: ngiyabonga nambane
0: ehe
1: ngiyabonga bathi ukudumisa
0: amen
1: kumisa kakhulu
0: mhm
1: kumama wala ekhongo
0: amen amen
1: ngihlale ngimamela njalo
0: mhm
1: lalele bani
0: kusi yami ngicela
1: kuwena bani lokho zanyami
0: amen
1: anginabani
0: oh bani
1: ngishonela kodwa nginabazali
0: Oh Nkosi yami. Besaqhubeka yena. Oh hey. 0604807164. Kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Mina ngingithi nje inkinga yakhe ibikele uJehova. Akekho futhi odlula omuleyo. Ibikele nje yena. Njengamanje siyafakaza ka 0604807164 noma uthi 0638208448. Fakaza nje ngezwi ukwazi ukulapha lwana lowa. Ongasakwazi kuyifakazela ongasakwazi nokuyiphendulela ngalesi sikhathi siyakwamukela ezweni amen ekhaya
2: egameni likaYise nelendodana nomngcwele
0: amen
2: sikuqa phambi kwakho mngcwele ushona kwelanga sisondela singabantwana bakho mngcwele sonela kuba kusona uthucilayo uyaphiwa uthi ufunayo uyafumana uthi umuntayo uyavulelwa siza kuwe ngalokuzuzu uyingcwele kule platform izimzansi uyingcwele lishayelwa umamudodo nangalokulunga awukhethanga ngephutha kepho wena uNkulunkulu umbekileyo sizokhuluma nomcotsha wenkosi ophathisiwe ilizwi namhlanje sasondela singabantwana bakho moyo ngcwele sifana nabantwana baka-Israyeli sizozithoba phambi kwakho moyo ngcwele kokunye uNkulunkulu sakuhlubule endleleni ongabesihamba moyo ngcwele sifana nabantwana baka-Israyeli abanye inkosi babencamela ukuthi babuyele emuva eGibhithe bathi kungcono kunokufela eGibhithe ngoba abazi ukuthi inkosi labe

kwaziwa Mose idola lethu. Umose ngezikhathi zonke uyabongeka. Inkazimulo yakho imbetha amazulu. Babe ebusuku ngosuku lwangolwesine siyakhuleka egameni likaJesu. Sikhulekela bonke babo kusahlulayo egameni likaJesu. Moya ingcwele hlala siyakha ezimpilweni zethu. Asimbone uNkulunkulu ofana nawe. UNkulunkulu wethu namandla osinakekelayo. UNkulunkulu wethu osithandayo. UNkulunkulu osedlulisa UNkulunkulu ezimeni Nkosi ezimbi. Siyakubonga moya ingcwele ngakho konke osenzela khona. Sithwaleke uNkulunkulu wethu namandla. Sahlule ngakho konke baba ongasahlula ngakho. Nkosi siyathola uma sihlulwa nguwe. UNkulunkulu asingahlulwa yizwe. Epha uNkulunkulu wethu asingahlulwa Nkosi na izifo. Epha uNkulunkulu wethu masihlule nguqobo. Ndoda yempi, ndoda enamandla, ndoda enakekelayo, ndoda esithwalayo. Baba wethu siza nabantwana bethu Nkosi kuwe. Sizothi Nkosi siyahluleka ngokwethu. Sinxusa wena Jehova ungenelele. Sahlule Jehova sikhulume ubaba intando yakho. Senze uNkulunkulu uphila kwezi lakho. Moya ingcwele wena uphakeme kakhulu. Igama lakho lihle ngezikhathi zonke. Ubani Jesu ongafana nawe moya ingcwele. Namunye Jesu siyahluleka kuwe, siyahlala njengamavila, sithwaleke Nkosi nakulesi sikhathi, sesiyalala moya ingcwele sicela intando yakho yenzeke ezimpilweni zethu, sibiyele Nkosi nasemakhayeni ethu, siyabhila ngegazi lakho ezicabheni, emawindini kwerofu Nkosi sibhila igazi lakho. Nkosi lena namandla ethu silinqobela ezimeni zonke nasezigulweni nazo zonke izimo. UNkulunkulu uthatha indawo yakhe ebusuku in Jesus name. Amen. Mama ngichona ephaketi. Amen.

0: bese ke uyakwenza okwenzayo uyobuya uzosho ukuthi ake mina inkosi ingenzele makhandosha sekhona la esengene khona wagulukudela mase ubona ubufakazi ubuye phela uzobonga uyayasho babathi kubalekile ukuthi ubuye uzobonga ukuthi bekade kwenzakalane manje sekwenzakalane ubuye nje uzobonga usho ukuthi uyayibonga inkosi akuve kubalulekile akuve kukhuthazana ukubonga ngoba kusuke kuyinto enhle kakhulu leyo eyenzakalayo ufanele na ubonga ukuthi hayi kukhona okuhle mina inkosi eseyingenzele khona kubalulekile bazalwane then after ngicela wenze show ukuthi yonke insebenzo kababa umprofeti uyayithola uma kukuthi ke udinga ukufona uma kuthi khona enye into mhlambe odinga ukuthi uyazi more further uyakwazi ukuthi ufone lapha ku 031 001 7021 inamba le eyase call center abantwana baka baba umprofeti bakhona bakhonele wena ukuthi bakulalele ngabe unesicelo ngabe uyabonga noma ngabe yini oyidingayo bakhonela wena ukuthi bakuzwe
1: Shekaya. One more time. Heli Shekaya.
0: Kanti ke ngiyacela ukuthi ungisendele ubufakazi lapha yena ku 0840415951 0840415951 uthi nje mina ngingene ku 111 bekade nginale nkinga enje ubaba wakhuluma isibuziso wathi ngihambe ngiyophumelele noma wangikhulekela noma wanginikeza insebenzo ngihamba ngayisebenzisa sengiyakubona umehluko kubalulekile ke nje just that ungaye ko Shoprite na ko Checkers ubuzo zangala eSpa akuve kubalekile ukuthi ube straight to the point ukuze ikwazi ukuthi ilaleleke into yakho uyayizwa omunye umuntu ikwazi ukuthi imsize

0: Kulu kutu sawubona.
1: Kulu ngiyaphila mama.
0: Siyaphila mama kunjani wena?
1: Siyaphila mama.
0: Yebo.
1: Nangu ngibonga siyabona ukuthi ngiyasizinto abantu beyathanda ukusasake.
0: Mhm.
1: Kwesanti ukusasake namhlanje uma wami bashona kusama online. Sithi khona imali yakhe beyibhalisile kaleyiswa.
0: Mhm.
1: Mase siya namhlanje ebhalisile kusile ngoba besiyo-checka babethe asobuya siye e-room 12.
0: Mm-hmm.
1: Uma siyafika namhlanje besiye bese-room 12 sasiye 101.
0: Mm-hmm.
1: Sifike khona besithathu besasiye 104. Uma siye 104 uma sikhuluma nobhuti kudevele ekhulume nje ingafungwa kusibuke ethi nje isicelo asimukelekanga lapho umako siyamdalani. Yacabanga umaye ngakwazi nanokuhamba
0: kani
1: inhluzami nje liyababuhlungu beza kwafika inyembezi ngambonisa aphatheka kabuhlungu lapho umanzayo uyazivele usuke ekhaya emantobeli
0: eyi
1: ngabona kosi yami saphatheka kabuhlungu ma ngiyacela nje ngiloke amagadushe kosi yami isizo kulekelele kule nkinga
0: mhlampe
1: ukuthi ngifike kufake siqede kodwa bese kuzosekudingeni kuthiwa nje hayi akulungile bese kuthiwa futhi an bafuna suze ngomeyi ekubeni kwakade
0: kuthiwa
1: angithi kwathiwa ngoba ubhuti wami benginangane nginamama kufuna sifike kuphela ka-1890 ngokuphela kaJuni.
0: Mhm.
1: Masefika ke ngalo kuphela kaJuni manje sekuthiwa sibele lokhu kuvele asinto sibele bafuna sifanise ngomeyi.
0: Kuzokwenzeka uyayibona. USathane phela uzama ngamasu wonke ukuvala ngapha nangapha athi makuvuleka ngala vale ngala kodwa ke okaNkulunkulu umuntu akaqedwa ingelo sekababa izokhulukutela makhululeka.
1: Nginama ngiyabonga bese ngiyacelela-ke ngalento yami engithathayo iba on and off ngelanga engiphatha kakhulu engithatha esitweni sangasese nje azivume ukulunga kwesinye isikhathi mengithinta kube ngazothi kuze izinto engasukamabhodlela ngiyacela impilo zikababaingisesi
0: izogulukutela ma ungaphezi ukuthatha amanzi khuleke nje waphuze uphinde uvakashele futhi uhambe uyothola noma imbiza yegazi ufanele futhi uvakashele esontweni ukungene nje kwi-1-on-1 ya enkosi ma wami nawe futhi ma wami ube right Kulo kutu sawubona.
2: Kulo kutu amen njani.
0: Ngiyaphila kunjani bothe?
2: Ngiyaphila. Oh, sizila kungenzeki isifakazi ukuthi njalo amanzi angosele ayangithi.
0: Amen.
2: Uma ngingawaphuza noma abesifakazi ngakanani.
0: Mhm.
2: Avela phume wonke bese phuma nodudu nje ngizowazi.
0: Mhm. Ayaklin.
2: Kakhulu. Ngifundisa 18 years la.
0: Mhm.
2: Itransiphuma le nto futhi sithula kancane kuphinde ngilalele futhi ngifuze iphume sithula kancane futhi
0: ayi uNkulunkulu wenze imangaliso siyabonga baba uzoqhubeka nje usinde ukusinda kwakho kuzoba permanent ngelo sikababa izohlezi igulukutela kuwe
2: amen
0: amen baba
3: owena wudo
0: Alufu Gcobo wela kulo uyaphila. Akukho ukufa. Alufu Gcobo. Mawufa ufa ubusisi umuntu ofele enkosini. Enkosi yamangazi ngingathini? Ay, yazi nje. Ukuthi kumnandi bazalwane ukuthi uma usenkosini ufele enkosini kubalulekile kumnandi. Noma ufa kodwa uyaphila. Alufu Gcobo. Usho

0: to Saubona.
1: Aw, amen ngane yami kasi umusana ibusisi.
0: Amen, mawami kunjani?
1: Ngane yami sebabaningi abantu esengibathumele lapho le.
0: Yeah.
1: Kulezi ndawo zakho. Futhi bayabuya basho bathayisibuyile kunje ugogo wakho lona.
0: Yeah, basakwa sami ngiyakuzwa.
1: Uyangizwa ngane yami, awu ngane yami.
0: Ngiyakuzwa gogo, kahle kodwa.
1: Kuhamba kahle ngane yami, inkinga nje ingane yomntana ayikabuyeli lesimo.
0: Ehhe.
1: Yona nje sine esenayo le nkinga kodwa bewasho ukuthi kancane kuzokancane kancane.
0: Uzolulama, uzolulama gogo, khululeka.
1: Kodwa nje konke lokho nje ngisho luladuma ngalibona futhi izwe lonke lalibona.
0: Oh, nkosi yami sakwa.

0: Ana, kunjani? Siphilile wena kunjani?
1: Ngiyaphila sis. Hayi, ngamehla ngifone ukuze amagazi sekuyini. Hayi, nginomntana lapha. Eh, uthanda ukungihlupha, ngihlupha ngendlela esimanga, angisazi kufanele kwenzani. Ngimkhuzela apha enzelokhu, ngimkhuzela apha enzelokhu, manje ushaya isikhathini samanje akusasizi. Hhayi, sengithi ngihlambe nkosi yami uNkulunkulu, umkhokelo kwamagazi sengangisiza, ngicela ungisize kulo mntana lo.
0: Izakhulu kutele esimweni sakho baba, ungalilahli ithemba.
1: Yebo.
0: Sizakhuleka nawe baba.
1: Yebo.
0: Eh, nkosi tata.
2: Awusho, ngiyabonga.

0: Hayi ke sengiyacina ke ngama calls manje. Blungisa nje amanzi akho ngizothatha ukugcina nje ngcwe longenayo owugcina bese sihamba simkhulekweni. Kulukutusa ubona?
1: Yabona mani yaphila.
0: Ngiyaphila kunjani baba?
1: Ngikhuluma nokhabazela.
0: Ah ukhabazela. Yebo.
1: Ngilesi inkondisi zithatha manje ngokuxesha.
0: Mhm.
1: Ngizoxolisa. Nasisarwazi. Uthola ngokuxolisa.